bara go o komana tana ta xka even a cake to kutu nka kanem bori ate kom o go nda Philippians 3 verse 13 came no Philippians 3 verse 13 ke te nga ma de ke go na go tsuru nge e khwa ya go ta go e ka go a go go a go kwa nga mko kwa kung eto ndi de ke go kom tamasito tasito timinya tebe ta ko tinye tebe ando sino ke akhare anza ke e khwa wota mara kung tui kha go e tinye ko kam kana ma de nga ma de di go ama to nge e khwa ya go tse na ko e ka kung sa ka te tse ka ra ko nya ko nga mko ko na ki te ko ma nte nga ma de kam kana ma ngo ka to ke tui ku tui ko ngo tebe wa kha ma tsi ya ko kha ma khawa go tse da khonte nga dira tsinja sen a an karakiri kunya ke kana ma khama yom khama tui khama tsinja sen la tlobe ma a kha mnqom sene e khoga te khom ke te ko te te de watlo na ko te tsanya khoya a te doro khota go ngwa kha te tsinja sa ka tlobe ma no na wa hisa na ko nge e khota to te do he ngo te ke ngo ke ka khama te go ko te nqam ko nqam ko kwa khong wa kwa kwa ngosi wa wata angite nqa ma te kan ma miya te nqam ko nqam ko e mboro ngarata tsa ya ku le go wa makong go wa makwa yo ga tlhomo ko kan ma khama te go wa mana eno te go wa makwa ga te ko eng kwete khom ke te ko tsa seng ke go te be khama yo khama tsinja sen ya khoma te tsinja sen ko te kan tsinja sen tada kan ma te tswa ka te ente tera parata kwa tsoma e te ke ntse ka mko tse nimbora nga dio ka te kha tswa ka te ange e khwantse ga te go ama ti ate magiti mboro nga re re ta mara kha ti a ke wo ka ta te go ti ku inkin ke ku nye ti de kwa na na e ya ko ti tswa ka re go kha tswa ntse mo gare ya te te ntse ka mko tse amen.

0: te yo kaita zika ya hwata te ya ta tinga sikin kwana he te kwana ha tunzu oka ngo le kwana ko sikuti an an kwela ki kana kwa yona ko ta manya mo ha ke ya ta ko nyisa ko ha ha ntita ta ko ka pa ko ha afrika ko tu nto te te ka ya ko na ko ngam ngam ko te ka ka ziki tshonye ko mo so bo kwe ko a tu a e cha ave che ka ho de kya ki na ka nto te do ko te te ko ngam ko ko ta ko ka ya ko ka ya ko ko di ko mo a nga ke ngomso ke tambo nge ngiti he ntote qha qha qha kwa go nga mku dikwana tso u khale nga mku kwana ana ku khale cheka kwana am thatlalo te nga sekin is abias ye kwe na ku tudza o tla o tambo nge ku tshita makhang do vega muso we kwe ku te ten ta nga qana nga ye kwe am tsa khong ka hin ta tsana o ya he ti no a kwana sika kha gara ka ite kha mo go pende he 36272 am sms anti zeno ta dala o tla sika le se su paro he fe franti
1: Escola.

0: ka metemo notekise kote o nsiebe ire ka mogwa xka fm seke nombambara go rado a khomana ga ceceten khwena boritewe ce sarate yafta kapunda ka iteye go tswara in presidente Matabo Mbeki a ka dikhwano e se ncungu seke jao a hambe ta go nongce e tsonkwe tsebo di South Africa ke no a go se uthung tawe di tamagano ham a ka dikhwano aki kiu kiu kuzi di kloka ku aasi kata oka kwaani yata din kwena nimboronga jiyo kaha hiye te nu kama aka tkhaasi unsu ekonomi heng tres katama gwana mka kirije wotak eha hata kama ste ku nga kuzi a suere di nkuri si kama ya mkata haa iku yeta ehe sestin ka di aasi ya kwa di kama tabu mpeke si o go swe go di gam swere tinji na bi ke ke nge di siki na swe go di gam ste go swere tinji kasan go di ku mate di Africa mo he ta go no mo di tsuji ki ha go di ta ga go em ka ya Africa tse di na mo ke mbe ke ma a go di te go ku ye tin kam a krati ga si a ke Nigeria si ka kayo ya tim khoma ha Dr. Kayonde Faime ama aki ngu te kukluko di nata ikara nikusi haa hekweta tu Afrika unji aki haa jihuma ati wote ji Ghana no Nigeria ta no kama mika tukhaasi nikuji te kai anu jawa kai ata Afrika su osi ki te kukwa kamkagwe ngusi Wita di kwaraku a nata ojawa di mborunga a kai kui guri tang. Ikamsi oke ministeri a kak moji seta jawa kayeko a Ronald Lamola kham ane a boriji ya mokwa di kwaartiji a nkwe te si una wadi jawa kai a hambere kwa gwe nu akwana ingi su o nu he ngu tesana gube namusi. Afrika e su he na go je gama swere ti aki go boriji ti ta kwata ji si nguma ko ti ko Afrika muji di a na mo si tesna te a ya ko te ka go be kwa na a de tui ji tres ka an khomo ko ko ha o mba paraga ya nye din ka mo ka kwa ko ni kumota ji la mola anka de kwaganu manda kwena tseka kae ku tshwara ko ha aya nya kha mo ka tshwara ko nwa ma ja o ko tin queen seta ndiu khana ji hare khana mo kwena wo ta South Africa ki tinji ata ministre a motetu ji kwe kwe ategwe ta khunu ndi ko tsum a tlo e tlo a no ngwara ta ta ntseka sum kar kha a ye te kai ku a tsa a te ko ntse o kha te de twi ji o mba para ya nye tin kha kon ki ku mo tlo je kai ku sa na kai ku se ko no ho ita ini kha bo m Pretoria ki ministre na a ki si ko pe ji kha na o je a ka ye gwe sinata mu su pe i e treta ne ha musobo kweku no musobo ya eku go di ha ta khono down ka kwa kwe di ndo a no aki ha ha sinata tsa tsana ka eku de down kwe sere ta di go se o kamike minister lana ya kha skata ma politike party zi no ti ya tsak amdi aki ha ji no tu organisasi di tango ka eku kwa deko na tangye tinkeziki anji te oroti ta kuhunwa ki kana kwa ta teta tuitue hiye te a mbunga na seta jama kwa ta haa a kunkara tireta boli sukiri oe pala pala su o chaa mboronga he skoma sika modi mole su o strik hofu ili mpopo ki nyamsa na kutokumu sa dri mboronga karako yin kwena ana owo ko hin 2020 ka 580 decent american dollar ana president Cyril Ramaphosa mpala pala ko ho jitte o ko places ki ita Joseph Sibe Froliana ta hono Indul Naso ta no aki tsusa tokra go him kwa kwa or hima emanu vela david ama kwa go tan mo supijeste go ka itsa kontsa ka itete ana ya go ofo ke tete tsameka ka e makotwa kwa ra dinsi go nimporonga mo e go kha ya go ita tamano ka ka kwana kwereti nan kwena o go ite yo ka ga tsa a no ko ma ka go go tsa a ta go no siri di te go ngibi ngibi go ka a no a ye de kwa go tsang a ta a tsamska de go debit gam debit mo supieti tsamka ama thi ya go ji a te go tonta hi ta go no ama tonta hi ga nguwa atama america dollar siri size ka ta ada te ya ha te bore khir khir ngum kha bana te bore kom sa ngo akhirit anno xk fm ski
1: ko go men ngum wa se wala wa se se monite ke kwa si wa ke xk fm yang he a hana mo ke ngum o mi fresh mo ngum president e ta bum be ki an de ki khwi ta vi ko mon kula ene wa ki wala ke sit africa wa ko hwin ngau ka tlo botsi thangke ka hi ngi kwa tlo mongole ngi ngi tsi gi ya ngole nka ngsi hana ngula ke ngole nka economy yang he la kwin a thama khuyam ya tsi gi hani ya tlang o ke kana tlo ke 16 day ta bo baking ya tlang o in ke navigating ya tsang ta kang ngi hana ka ngi ngi si gi ta ke khamsung africa ena ba ke ngole ngi ngi ka isi gi pala pala ka ka ka tsam ka ngi africa tsam ga ngunda ma beki ta kawichi sika ng yagye da kuki akango ta kyo kunga wani chayre ng aayi chitwa sike la ya kuchi gli ki okunga wachi chitwa ngeo yagani ka ng doktor ka yode fi yemi ta gye da kuki ka u ki chingi ngi ka ng ki Afrika ngule ngi ng echi ki Ghana, Nigeria gye akunisa ta gda kaya karanga ika kamuka panga kaya wa ki Afrika ki ngu kama kwe ta kawichi ki pringa basi ong sing wana kula ya kula si ki viko mkukulam ta minister yang he won ngulin ngin ko ko angko pangang nawa kam ki kani ging ronat la mola tan hm ye ko gi kan ama ki kani ging ko ko ang ki chipsi pa ko gi gatin ak jan ngi kai kam ka ng ki africa kam ki chipsi si ko gi a agia ye ko gi kan ama ka wa ke ingal mang hm gi anok ko in e da ki ambassador ke africa ngulin hm ta ka isi ke lain chi gi ya ka kam ke nam ke wa africa kam yi to chi gi agya ke ka ng ke ka gi he agul kam ko ta tu tu yang he ul ng ka ng si gi he agul kam ko ta ti tren gi ang ul ng ka kam ng ul gi he kul khanu ta la mola ang ta ke mandala ka ong gi ta ng wa ambassador ng ke ng ul gi hm ta chu si ka ng ke sit africa ya chung ke wisi ke higi ak kama kweti iji tsoi ngi angul nka sigita ak khumsum ta ministry yang hewa veta wa ikente ne ku ak ak khumsum la ko ga kunisa ke gorta vi ko ma kai kam ka ta jangu ya ngoma ka ya gigi da tin ak jang ke toy toy yang he tok tok kweti ak ke jang si gi agul tsai ko kama ngul ngi nga si gi angul nka he kula khanu ta jangu ya ke ini khabo ke pertora kunasa wa ministry da tan kwa maka hegi ati agang hek kwe tangule ng aka manira ke chibisi ngang uwa ke kawisi ka ahia uwa muso nwa kwe ina wake muso ging singwe ina wake jitwa ngui ang hangang ayan ho ina wake manira ngwa jala kama kwe gita agul kama kwe kama kwe kama kwe chibisi ka ng manestri ta dang ng kai kama ka ng politike parti ina wake ngulupung iti iti ya chiki organisasi ng yagia ta okwa ngawa ke chike he wulan huan khaw kwa ke ngulung ka ngi tu tu yang si ge ti ka dan ni ke gul ka ti khwa ging ke ngulung ka m ko rasi pa pa lang ya chan la ka kam ka ke mo ni bo le ke ngulung no special po po khuna si ge ge dan ngun na wa lo ko dri si ke ke khalan la ko ke wa tu zin ton da ka ke 580 de sin american dollar ke president Cyril Ramaphosa ya pa lo pa la ne me pa la si ge a wa Joseph CB Frolianna chike dilina so ta chike jinu yang he sing amada gi yang le yang yang ki sing de ki o hunga kondisa wa imano wela david ta ka isi gi he akala to ko ka ta khate ya ka nanga wa ta ka he ka i gi gi ka fu ya gan ki sa tu ka he yin gi akul ki la ke hana ke si ong na tsegin la wisi si ya ng si tsegin kama nga wayim ta yi si gita akhalen la ya nga wats ang ka wa ka kwe ka o la ka tsa ina wa ke malin ka ku tsa o jawa ina wa ke tsung o kabi ka gawa ta ka ke khate ang kwe gana ken tse ta daviti ta tsung ya kwe gana ka kwa ka ki American dollar masige wala wa ah dira sam kong

0: Gangamanga imega aragi gangangi exke ifem mana kawa vayungi kambungung. Presidenting e tabum beki gitang dagi kamasiko hofu king chitangi ga nghe yake okwikwa parlamente komitie o yitik de gege yitikwa makang yikuke okwa pala pala ayak ulam. Hofu megagdigi dagi kamsing dagi parlamente o hunchik de kwa kanuyi nghe sige kumselangaba sing president Sir Ramaphosa ma sigdige ta a pangula kama kwen nga bakya la ke kha ma siko kwa gdige ka ku khamdi ka ma gdige kunda a ng ka imbe ki gyan kwa ka kula chingwi ka nghe ayin siye ke o ke chikwa kaisi ge si nga mgozo kwa hun ke partay ya wi gdige ka kang yike o kaba chi si ka ku pangula kama kwen nga ba yike kan ya meka chikdige ta ku ke kan yaka e Ramaphosa tigdige kanuye ya ta ama o si dibika unwaga ki ofu kunan pala pala ya tsang laka nka ya kokube nganke modimo le a ya gani ofu ke lempopo kuna si dibita kuna unqanqa bacang tigtwa kauye e sike tsang laka kawanke ya 2020 ke bongoka nhiwa 580 ka dizina America dollar ga ke president Cyril Ramaphosa aya plus ya nhiwa phala phala wa ke ko ngeme wa sigetan Joseph Sibe Froliana inawa ke Delena Nasu meka sigdige taku ke yi nge akama ku ca ngaba ke imana wela David ta kai sigetala ko yi Ichik de siya kang ta kuya kang lakang king hokwan. Ta duye ka yike da wofun a gang meka. Ichik twa gige da kuke sabaka e sige khali kwa yeo so unang laka un. Ta yi sige khalan lakang wa cha gang. Ama kweka cha e nawake o nga bongo katanene kabich nga gaban. Katanene kang ta kao ya nga David. Ke kwa e America ika kang yikwa kogang ba si tigge ta ku ke ngkwan American e President Donald Trump ge ta ku ke ya kwa chi kwa yikwa thika kali kali gge kan makhwing ba Iran kaon Trump ayam blewa meka atu hun sikati tigge khamsing u kole ma sa wana ka to si o laka ngwan ngi kang ya Iran kuna chik de ge ukani ka ita ka thuta ka dang gang khama khwen tram me ka ge ta ku ke america ke kwa nghi ge amma balu ku nghi iran ke guk tho ka nghi wa strat fan hormos si chik de ge ta ka nghi ka kuna am ga e ate u gen ama khwe again kai si ge kala ti ko ka ka wa okwidibya ka nghi iran twa kale tenene okwidibya Das nim ying hum ekagdige takuke Iran yi tulopa yi nhi atu kulachi wisise ge take America FSA mega atu hun amakwe itigde o kakulan. Ta Iran yi kwa hi kwa ngumwa keren ke Israel yi nge gulike Lebanon ege Iran si ge takuke America yi dola hun. Ma holy kamta ngulen genga dganke bango sitidge ho kim hum ifasin South Africa aya bola friena khang safa mega jikwa ifiri khengulen nge committee yike o sweki ka nhi friena khang aya masiko sitidge eke o qaba yakun gawa monte muchiwa gladwan wait Lebo khang rit Buddha matate. Si chikde ge takuke o swe ke tamcha ka jango ya nga safa wa ke Boksburg ke ikulureni kunam. Chikwa firi meka o ta safa ke ngule nga aga komitie de ge ta jango ya nkewa marti si twa ke o. Ta kake chikde uwa twa sakwe ke ngari kanke gucho wa chitwa yi nke ngwakwe kangwa ngurupu ngurupu nga ke kangisiku ke ngubatu o presidente yang afri ina kangwa dani yordan chikde jango ke ngau chalo si ngungabin chikwa firi ngmeka si gigi daguge tumina o kumiti ye yin kwa sing ula nti gigi o o giga nghe safa i presidente ngakang Linda Zwane si chigigi e i kuge tuwa dwin na sika e gitin ya ke gangangi ekska FM kremko tenene dibi tak gigi ta sang ngin
1: kama temono tekise akhat amta ko 5 minute nge kra khwan xk fm ki nu khavana te mbamba kwa gwe cici konseta ni koma ha te bore ci sarati yafta kapunda kaite ko qara him president matabo mbeki akat kwanu nu si u ce u kai ka khwana o si e ko ratura ku he khama miete kwanu khama kya ntaote ngo parlamente su committee se jaha ngo diyo ka khajao ji khara khuiti se ina ngo kyare ka te ko mu a kho a ne pala pala su mborunga a ta ku sikwe ti kwe a ba ka kona kana ani ja kala ti si parlamente ngo mu tinu akiti ngo ji mi hi ji a aki atham si qara hi he on afangla kwen garna hi he no akwa na ji a ina twa ta ku simu ndio president Cyril Ramaphosa khana mborunga gyamija ngo sitego gureta no ahwe hisan yana kwana ana kama i parliament ekitina committee na si ahwe o muteto no jawa tweta muteto suminyete kwa ngesi mbeki mswete kwanu mborunga he e kumwa tweve ANC ekwendi yo kaha tamakama mi tinga kui kham khom business e hi kom mboronga si ha he no khama parte ko na a kra hi si ina mo ko ni khoi ki tuni sa kha ta o beta khama khaba na a ka te si arma poza te si am tare ti he khama doro pa ye te kha si atha me ngo mo ko si ko a ka ka khon se ta si te ko ngwe ko tswa ti kwe a pala pala shoots mboronga ni khoma sika se ko kwa kra hoita modi mole su o nga o kaika o si limpopo ki kwe ki e ja ko kumuta dri ngin mboronga kra ho hin khuina ana e wo ho hin ana 2020 ka kuri sika 580 thousand america dollar siri a president Cyril Ramaphosa pala pala ko ho jite o ko place siki si an hita Joseph Sebi Froliana takhono nadil naso tangena di o ahoiki no ake tsousa to kara go nya tshuri khwe aha adira tletwa Emanuela David ta Davidin sorry amna ko a go itango emsupe a tloe go kontrata a tsamse o ke mo ite kwano ka ihante tisiki khana kaimati kwe a ho fukwasi a krati singo ngimboronga ha tshe go ita tamano ka ka kutwa kwereti ana se e wo go hin tsa a no ko ma ka go go tsa di hi a no sere di te go ngibingi bi a no kwe di ai a kwai go ka ata a kamska mo supie ta ma si David Ncema ha utu a no ngu ata tomati America dollar sere ka ta America sim president Donald Trump a kat kwano khama tema te khwetlo ke khama khara kwa tin jawe a si ikwa ava kara kha ng doro ka kwe si ko Iran se ta saina veta Donald Trump a tema ta ha mbre wa si jawe te khame a kat kwano khana ga ha ya kun sa kha ya mo ko tsebe sana kwa te kwana khana kama tin sunga ngo we osano doro ka kwe tikin nung dri ngwe aguye kwata ha tun Iran site kwe si kain ka guta. Tram a kati kwanu Amerika ata ha kuro iye kute gu Iran su skipa ji a kong ehe a ta kono strate fan har musta. Hama a kati ta ha si ku ngus gu dorok ay ku a saina gu kams kanu. Aki kwanam kha ngwa kuji a Iran khasu anija ku itzavre khati. Buri a kha kona tes nan tatte tena aka tukwano e Iran su o chinja sana anka ta ha amina toka tisi fsa kwe deta aktu an gyamje adoro kai kuji o tekena ngodiyo kaha akiti Iran sidi keren ngam kwana akoro eite takono Israel si upong si Lebanon si tahan he no Iran aka tkha si khana kya di malyal di dora say si Iran sidi mgu ye di seri an tu ka amoju ka nye banga kitama ngo de khata Boris ukhiri o he Safas South Africa su o soccer vereniging Safa khasu firi kwen khasu o national itfurende committee kitin kwena a cho kwa timboronga si ukame ana fer enaging su o mutetwe uruti tako kwenne a fer enaging su ana o kat down ngxe jiki kwade kwe a mondi mochiwa Gladwin White Lebohan Reed tahono Buddha Matete ta tsohuiti ana sitohuiti kam edi kai atete safa se de Boksburg ki ikurele nuki fir kuna ngana bori kwatu kwano safa se de tsu kai a itfurende komitee de ana hiyate kwana ka afar khadranga he hisana tiwe Martin Glemki tahono aki site ko ana sewoka amku ampwa he khanka yaha no aki ha kha kha kho ki ngwe ku a nga kwana ska arati fer enaging sim president ma dan jordan no aki ngwe ka kha tinja tinja sana kwa ti ha kwe ko man firi tso go din kwena ka ite di kwa no ngo ana ka ka ite te ti a o tsa swa kha tamano safa si di tsone pa president a lenda joane swet kwa no ana yo ka ga tso ga ga go itita ada te ya te bore khir khir ngam khawana te bore tsik tsangen din ere kanno xka fm ski

0: Ay, moso ng tama ko yung da moso ang kaya yung warda ha kung ang yam kaya kung ka full na kaya kung atung na tama ko kala tani bela.
1: Tiyam ko sa Peter miya him tiyam an kara balangar ke kota ko tiyam ko ang kina mati. Nasaan do wati do wate ko an eh him eh togi ti kata tinsa eh togi ti kara no kaya kara iyaho kamana te kaya ko kota ko kaya ko go ke him tam ko ako akom oiko programs ki.
0: Y todos los lamentables se han temido una clásica más clara.

0: Yeah, me some so nanke gay can I can get wolang my massica mac and coco mam said a kick a massa ulumaka kakimas ni chuke yu ya kaka kwa gate kamachum kwe kamasa tia e.
1: So, we call Erastus now. To me, okay, I ordained was my so, coming echo at 2 days and in and 20. Come go good thing here. Bako Quaremica go to Yoka. Commissing a car, a car. Get a cajamar. This I can't click my casa while I stand on a car. Wait, wait. So, Snana, a cock quarter cost a kaika young a kaika cigate. Kaika, so I'm missing a cat as no cookies I get or creatures. Kakuzeni ama, okay kato, achi sa keng na kai kaho cha, de, kana kabe se o kai kai kabe, ming ungo skore de bawa eh ang hanu mamar, akangu bar sa ngwe ki de barash, achi na outside de kumani de, ati sa kam kai mga, de kemne si kem gang na, de, kwara kwas de chong de kam kai ka sigen cha. Chichinwe kasi dzekwe chakate uye juko barani nisiko kwaan. Kami seka kasi o harambe. Harambe inga kweja si dzekwe tsewu. Chima kakweja jute oho gama si kagwe adewi kake akwa. Sidu adewi ko kreis kake umma si wang akwa ka um. De ferder aka eka kwaan kakwe kar kwaan yokore. Nga nang panu se eka minga eka kaya kaya stemar. Kaya sa tomkwa nga yire kwa kamkansa ne. I quite a marriage, got pretty, quite a quarrel as I will call okay, yes. So it's Nana Kase Wakako in Twang, to my patient to a no school, see a couple old Twang. The Tigers again, Kako, how say I mock a thing look at was score. I'm marrying our score, take Wako to all grade 10. Kaka fell lower as score go grade 10, or when I take a quarter cutty. A tongue wag one ever get a hook or questa or grade 12 sure. The question, you say, just a normal of a tea to my cosquara. The Sisa Gay scoring or Tamagaitemar without we are to a shit in a shack as they won't or a carquara. Come guy catwang or corsering on guy who which is and trying at the quack at the shoe and at the divisa good dog and his aga shoe who can call cheer the guy kind a car a car. No, just a clear more dangerous. Min ungo kemes kapa kege akasin e kriti ta ka mwe ku kriti ko so si nana kwas kama kwa nga kain na ka aho mga ungo kan kama ata mo chika kan kan na imate kasin nga kai debi kasin o ka a kriti kats es e kach inde ko e karo hakuro ka masisi nana chichia nana ka campsite na campsite ong nabati ako aho ama sis ka kuku ang chungo joga hi kwang ama kang ako muri ka ako ako kwa kami hamid king ako plan sa o sa ka kumir tuang muri campsite ka kaya ka ni stana tosi sa o campsite kwa gas kami kwa campsite ang kami kanumi ka kwa kwa ka kaya ka ako ka hojans de kami ka sa ka ka wang ate o Kuisa ge kanga min ati tami kanga mir ati muka ko kuche neti nana kuche senge ju ati kanga akai se ku karen hai kashi sisi ju ho chaja te min ungo mite mwewi ko ngase min awo ko tago ju se min ang ngase as te kuche te mu mani chiti mi ko kaya ju se min mwewi.
2: Kan la juk do na chief ti to kon ha ju ke nti ti mai kha ko ka sun ke ron ka u chi ya em bia de kwa ta mo le gan ko te ti ya khe ti ke yo o ko men kwa ta ya kwa si ta mari ko kwa si ta mali ke ya wan na mo kru pe ka wan na ta a chi ka la ka ti kwa ta wan na chi ma ke ya kwa se ngoi ke wa ko e ju ke ya ke ju ka ma chun ko e ta ka ji ku chwa o chawa le pogane kuna wati go ta o tsefa tene di ta tsa nna ta kwana mbe e ntshi te ma nna sa go ya kwantsu ka kuke di ka nna sa go e ke di ka ka tlhako ma a go kwana jo
3: mi ko khari te mi bao ngao ngia ko ngore ngao chum koi kanga mi ku se o kam kam so ka ge mi bharas ka koi o kam se te tia nga shugu ku ka ko kam ku se waka ku tia ke mi ku nga nga kwasi kwe kata ge khabe ka kwara kwa nga o iso jungo sa ka ika kusiko jungo wa nga nga nga ka dun nga nga ko chin hoja te tai ka kuko shoka Jean est très agressé, car il a été dans le score. Score, c'est Jean, Javesi, Gessis, Kosiko, Kaisis, Kakukatoti, Dibi, Dibi, Kaiti, Quara Norus, Kaisi Quara, Kaisi Gay, Jabe, Jadokum, Jacob, Dibi Quara. Le Kangan Bousse, Kakwe, Kate, Kate, Kate, Kate, Kate, Kate, Kate, Kate, Kate, Kate, Kate, Kate, Kate, How dare the cook they swag the two who sit at the cook I stella? This has good day charcoal, the two we charge. Come, Kagashi, Siako, villages, Akachu cross, dear Nagiago Kunto, come a Chakimoko, dear Nate gay. We see at all, take us away a coproyaki quarra, the Kaka weaker or a Kachia cookwara, and come now over temples, go or tea, coeta, the Kakaproyaks are three good carrots. Ham e kaso jo noh e kashina hoko proyeka ku we ka ka tsoka tani gumi khabe ka ti ako go ku ka ka sa kham ko ko siko jo pas ni sa de ka ke sha uchi manga shina kam ka nga ka ko na na ko nuris siko a khatseng ka den pos nga khata kam o 100 tan team its so na kam kam ka garo ka ko bharang an ko registria o member sa o 70 years e ka mir as 100 kan maro ko kate kai sho thian a ko ka se ko ten pos a sa ku a ka tsi pa ku mo ka e ka ku gara kwa e ka ku tsa ho ko winga o kweng a kwe a te kre ko gung kre ko so se no chu cho yen chu cho tibe kwa ku khana winta o ka cha tse ma tse a kwa kha cha o tsa ka ti a ka re ka ka garo te ke tsa ke ka wa san to ka ko ka ta nge chu ka te tsi si skwara ka nga yan tom ko nga ko an a si cho khaus ye ko hui cha cha ka tswa dum an o chi a tso chi kwa wa ka ka sho sho sin ka culture ko siko o sin wa ga skills a ga nen ka ka jo ko tswa wa ga ka ma tsano a chi do wa sin to te ka to grade 10 grade 12 ka a ja khabe e shina han haro te kha se ka ntse ka di ka ko o go khonto ka ma dia ke ko nga nga o ju nga ku do ko ha o tswa re nga o family scap tua kwas kozi kuse kozi kuse ko sinsi khabe e sa ka e khobe kuma nota ngoro ka mo tog ka makwas kama ka ka di a ko ka kho sho ko khani a ngongwe ko kwa ha ingo kwa tua ka mka nga o ka go nna se kwa huye ka ha o ni e wa ko se na no ko lotis theater ka hi ka kuru jo ka kuru kha ka kuru che ka ku nisa ko thawa ka khishere tsho na nngwe ka ka na nngwe Jean sa to a ko ho ka ma ko nga to ko kwa ma to jusa ta o tourist wo kan khawa ga ko wa sento a tsa go tshiwa sento a kwa tsa o ka sepha e jwa go kwetswa te go tswa te tsa go kwetswa ka e si kwa hui a ka tsa go tshisa ka kwa tsa go hui ba kwa hui a tsa nqanqasi kurches o nqanqasi a e ka ka ka e go te mi hui go kwa ke mo tsa go mo kwa khale te ni go ga dan posa ni go se ka ka sentwa
2: ya ga la mosa o ti pikonwe mo ga si ga den pos kwanti ya tlhaya ke senga sentse a nqwa go tlhini nqaka tike ga kwa tourism mo kwa tsipeng ya tukhasa o ntseke khwasa e khwasa ntse tin ge den pos kwa ke tsama apple pos tsama tsumkwe ga apple pos te tsama apple pos ga den pos ta ka e jitene tshao satsi ngoqo ngamu ke dikhe ya khane mbeng dewe ke ya go khra tin khra 11 khra 12 ka wona tsinwe apo nga duty sa suku sing wa tsike je ngoqo mi simona senda ke chumkwe.

0: Wala wa tin ke XKFM yang he ahanam ke ngum omi fresto magumbu khoti ni ai mandala khes kap geta an de ke vikwama kang he wa kumboy ega ke khau expressi ta kausi ge akham sung u ke kaguzala ke kama danika ka wa khau training a yastasi khuna sigit ahana u takang kui hanak au ke khau trini ke mandala agendi yang he wa albi modise ang de ke khau expressi ta october ngri vikwama sigge da tulodat agang modise ang de ke kang ai satu hu vikwama ka msiku o kama kama ku tsaka ki ibisi sing ku au zala kum boyo ke kama khau trini ya stasi ka wa ko he ku au wa ta vikwama ka ngana kwa uba hena wa ke bolti ke ying he ku a uzala vikomaka menewa ke to yang hewa ya hirin ke chibisi ga kham sing u ka ya khuya kalang em tasit african ai kumi sing kwa kham sing ai chi thwa ke se u ai kam ka ta kho thun ka a jangu ke gan ke sit africa kam ka i geta a o kwahe kwa kwe kaka ngau ka zige he a kham sung u yin he kwa kama ngore ngen ka sikta gya ngore ngu ka ng he kula kano hmm chiwi si ka si kong kako tkem ta tui tui ng ea tia tia ke veke hanga gang ke kong ta sikta da kuke gul kama kwe ka chiwi si ka hmm ta kumisi a ngangda ke kwa ka kango tkai ka ngka ngau si si geta a sung u ka wisi ka he kwe giga kundisa he wang le gulia he na wake chitwa seo singwe he na wake to kang he wachi thwa ene ba ki vikwa ma kang he wa statu vikwa ma kala hm ke chi chi si ka ma mchi ka hi ku thi sa sing ma kun to wa ta kang ko ka ta ni gita u ka na wa african ye cham ke ka cham ka komisare si yang he wa pilile ntuli an da ke hi gita asin hi yi he wa sit africa gam ka ong i kwa khwe ke kausi ka he a wa vikwa ma panga tsai ene ba ke vikwa ma khukula ka he tswa apanga ene ba ke tswang kwa khuika he gyangulo nka ta tswang i se u prenga wa wa chigi se sing him ta department di he ku a sing u vikwa ma ka he wa du ene ba ke jawa ke kapsta ti metro a hanai kang i ta ke statu ke ta apanga khama khwe mu ku o hung khong khing ya chang ke du ke ka khuntu to ka ujala u ka si geta a kham sung u ke ga aga du ke ka khup khau ke dam hum sa tu muku ong hangut aliam ka ga ke ka ng ke ga ka echi gge ke wacha khama khwe ta dam ka si ge a kham sung u 20% de ke vi ke aya chon ga si gge khichu khama khwe ta burger mistre vi kwa ma ke du ena ba ke ka ujawa zahid badruddin ang ndaki ngang hu chinji chi de gita khri khama khuya chi ge he ga to a chau kwa ta du ke kana tum ga ku ge wa chi ge pring ngosi a ge sta dun e chon ta ge ta ang ndaki ko eng le mang du si tu a khwa ke ga ga ko a cha ga si ge a kham sung u ta e ke kanda tu nda ga ti u ke tu ga khau ga ku a ge kun sam ta dam chi ge kho sang kwa ka ke ve ge ngang ga ke tong chi ge man ga kam 70.8% de kwa ka wasi gya kham sin nawaka ki 59.2% de ki wala ang ngeng ki kwa dang ki kam ikoro sim tamandela ka ong ge veska pun ya gani khuna vi kang ya chon ta tani ngi ge tan khok ga mu ku kham sin u ko hi da kholi en wa ki kuli ko chi gi ge ku ka wa chi ka kai si chi thon e yala fo ki tau ta chi thon e ka wasi gi a kham sin u ta ga ga ntsi tsige tsa khama khwe ge tsho tsi ga kai sige khong ya tsho ne ke province si ge da ko kham sung le ya ta premier Ellen Windy an de ke fi no tin aga ta palo hu ke veska bu khuna ku ke tsao ko he se sta kha ta no kha si ge ke o jala o e ke ni ta vi ko ma kang he wa o jala ga ga ke ta palo hu ne wa ke hm ka ni ka anga tur don ho tin ga ni dang ke ke kwa sa ho tum ni sti ni ge he a tin a dang ke ji tsua yin he kuwa dhamma gani ka ng he gathori chi dhige ku ke o tkawa kama kuya yi chung he nwa ke chi geng si dhige ta ahane ke kuwa sam asi ke wola wa talaf mdara sam kong ngayim
1: Tsame teki tine am tako 5 minute tenge karakon XKA FM seki non te ubori he a tri sara ti yafta kapunda. Khaw trene a manda kwe a khin skapuna a kato kwa no khana tri khana tamakha kare khwati se khana yamoko hautu waka kwen tuna ate kwen kwerisa na khaw express teki te kwa kwe khana mwagwe a kwe koka khakwe ko kwa kaya kwe na khaw trene a kwa oko stisine siki kwa taka akunga ziki te ko kwa Kwe kate kwe an khao tren siki mandata an kwe an an akende an albi modise an kate kwa no khao express takti te kwe oktober ngwem ki khana nyam karako jau kasata. Modise an kate kwa no kiw kle ngwe khani kate nyamoko kwe ntama subu karaka a ya kona ya kukunu sikunu ya tita. No ana khautren su o stisine siki kwa no ana kunta go khata jao ji moite kwa no ko ka kha mo ka no jao gwe a ube ta khono bolt ta ki ka te a khwena a uo ko tsak am je jao ko kwa kha no a ki he utu ji tama wo pa ko ji te go kha ta ata ngo sa ko ka kha to e ko jao ka e ko kungwe gwe South Africa se o khwena de regte a tema to komisie e ka gana o he a teko video ke kauka te kwa e sugonge a impijo a hia go tsaudi a South Africa khwena kana go dina tsauni sa go tsa wa tsa mo go dia o mbapara ka a mo ka tswana ya go khwena ke kungwe dimporonga jike ka e kuisa tia di tuitui angie te vike ke mo te kwa te kungwe tin ka a mo khwena akwe di a komise a ka tkhwa no ka e kujin tse ka gana mo go nge hisana ta ha go jiki no a ke ngi kujino tsung kujiti ha no mi sana te kwa no khwena di kwa na a ke khung ka te ha ta khwen tuna ngiri ngiri tite no natango static din tsak am jing no go se hisana te a mo go kha o ja o gore ta ka e kuji mo te kwa no tweta ha ehe Afrika e ta kia huita si o kas waha. Komisere si a ake ha a feleli ntuli a kat kwa no khana do te set Afrika ki tin kwe na o khun kao he kunga te he khan a jao ma nya e kloko jikir no o jao a ta khono gawo ni kunya a ngungu si ki tin ata no khana do te khana ata kudukuto te kwe ni ki tin na o kwe kwa na he a. Departement de sa an no chumbushu ata jao ka aklo te wotu na kapsta di kisu metru ki tina an ka to kwa nun kles ka khana kleune sa kha jao te tako mungu sa kle anata khana kia o kama ki sa a kwa kukara te ko kle wogure tino khana kehen kam te obe bara tuwa tenu sa an khana woko te ta aki khana an ka to ane an khana moko chusan sa ta Ntres ka kouni sa bara atuwa tinu dam asek am oka tue ko siye kwa ti 20% sa isye nge ti vike ziki bara te tuwa tinye ka. Bergamistre ki te to kwe an sa an no chumbushu ane ngongo mako an Zaid Badrudin an ka to kwa anu ntre ka wuk am a chinja chinja sana ta kujitama ha. Kouni sa kha kha te kha khunwa an no ngakwa na bara tu ta dek eta maha. Kwa kukhata ake khana aka tingo barat sa ate ko khana kou ta ding khuji aji khana o kheji ana aka tkhwanu tunga uziki sa khana gata te a ana do tkhwanu ake kou karatinu ke hetam atunda khata kha si 200 gam size karakha dam a mo tkhwanu nge tv ke ki No manda kha tse ka se tswe ko kuro o ka ya hwa ta 7.8% sa se amu ka nge tsam ji ka kha nge kuri khwe ka no 9.5% sa se ta bori so khiri o ya manda ko han khwe na veska po a ka te si no vie ke ski khana ya ma ko te ko darana te sa anka o ji tsauni sa kha a ko barana ti ma sinyana tinga o ji ya alfu kwenang go sinsana tike khanti domi a hambre khwati no ake tusa nga ozikite ku sinya sana ting amge tima barna ku tuo timano an tu du kuri angie hono nga kwa hisana ting amukunda siuka premiri an Ellen Windy a ka tu kwa ni te ka firone ti dao di veska pokitinji a ama ya ku sinya na ting bara mkwesa mtwa 60% de sorry sister ga dauji a gana tse o re go ja go gwa dino tlhorena go itinya ja o ka ditang nngwe go di yo ka ga te ku tsaka ka a mo ite kwano gana o sa o ro gweta ja o ta ha na ke gana tlha o te ga khwina a ke dina nngwe ke ri a ka matina ana a gana kha o te an bunga na a go sa hinya dina a ta ku gana di tsogodika kha o te arate u borete ya khir khir ngun khawana borete kom sen twa fire kama khono xka fm ski

Afrika tate tien ona tsane tie tsiya mako angakate Afrika ngoe mana Afrika nge ate mokate ni isikate ya rogwata ngcunsa tseka mara te mute ute kaizi ngo te tsana tate musike te muke hetsam te khawa gongo tseka dango ke te tate ngi kunciku hen omu soboko he nge ate nya te tsamska te mute kitseka hetego ngakona iki tsum Sakwan kuku ma, tanga kwa kwa temo hiyako, kehetam a isi ka hakiari ka temara. Dukuto kuzi temo uti, te u tirika kuziki kehem, u hako hatemo, akwa nazi ka temo kuna kote kaya ganko da tem, ta anzi te kreuni sa kreuni sa hakai ko anka ati Afrika iki nge atemo katinu. Ta anzi program kite kre kerente kum ta tira donar ten siyewe, o hiniha FM ki program nge tau kuzi yam sina kwa ta hakam zikim. Kai kuzi temu kunga koga kodi anianza nkeu nisa kumu kala temu kai kuzi kunga koga kodi kumu ati am kakodi kwana atemu ti atamano kai kuzi hakeu nisa raka kungye atemu kati ni hasondit anianza nde kuri kuzi ute kare kuha temu kakukha kuzi kihehu iki kai kuzi temu te kai kwako kamzikite anka kwako kreu nisa nde kuri kwe ngi kwa kama kwate hee kumu kago nge ande kuri kuzi kakukha kwenye atete kamzikite Nuti ya dang nga uzikite mo kai kuzikite anga kwa ko business ye de anianza venu person who de anianza tamanu komka kwa temu ndi kurikuze hiyo gungu enza kunta tim kai kuzit doka ati program kingi ati radio zoner ten seven o heni ha FM kiti rohota ngi ati kwe kirita nu kai kuzit is karaka go hasondit anianza kwa nende kurikuze temu Etrek amange atsara khota tsamziki venu pela atsao kara ko ding tsamziki tu tsamziki nde kurukuziki temo akha kuzitete ve tsamziki atsetse kuzitete ve tsamziki nde kurukuziciwunisa qhaqa mhe ewoqo nqa kona ke nqa program eqa kuzikite ciwunisa tsetse kwa qondo nde khomkaqo nde kurukuzifera a pela atsao kara ko ding zinu tswanga temo wo bluta tsite hem Cunisa nge atemuka tenunde kurikuzi cunisa tsako asemba kurikuzwa okam kwenende kurikuzi temo tikwa tsaka kokona zitinti ya kuzinde kurikuzi woko enena hazuku unzikinu unzikita mahate munde kurikuzi woko nute ansinzwa nge haya kokona zitinge a ha o temo kawe asante ve apomba de kosa ha o tama temo tsunsa ha kyate no stress e temo tsunsa ha o manu zike ke hetsam ate go tan temo ha ke ya go kwesana ntswanga hem no ta sao tsam zike tama temo nde go re go zhe ko a ta temo tsunga he tsunsa ha swisana go nga kwana ke ha sa go ite he ti do ka ti nde go re go zinke e wo plute pela he nge a tsa ka ra go tin tsam ska hia ko mung ka ra ti a tso ko mi ya de go zinde go re go zingo zaro ka he e kha ta tim kwane he ngizi tsamze khate a ka ti ti ya go zitin tso ko na a ka go ngo nde go re go zi a e ke tin tsam ska hia ko mung ta tin go ha tso trek am hem ngo ke he tsam ti mung go tswere ng e kam ta demi ya de ufana ng tama ha tsonsa temo qha qha wa go wa bluta tsiti zwange ng go khuruse ta di ko ne tsutsam ska te ko ma go zwange anza sino kheri go be ta te ko ma go tama no di kwa na zwiti do ka ding ke a te zara ha go te u anza tani tseve ke sna go te ke tsone sa te ko ng zwanga zwo anizam nga kone ki ang ke kwa na zita manke ami te tani ha kwa go kara go ha mo ta di kwa na ti do ka te fra anke nde kuri ku zeng a ke ng he a sinye te tsamtsi ki dobe he ayoni sangye kwa kara temo ka ove ta ti ngu ngu ngunzi ayoni sa temo ngye kwa kara ka ove ta ti ko ne go tsuyo ka nya go ham e trek am king awe ga wa ke he tsam tsu sna go temo ku ta ti of te ta tem ka kone ke an tsun sa tsun sa kiri za ro ka ya ha kha ta ti tsu ku na seta no tseka go ti he temo ke he tsam sia ko mu ka ga o a o su ke he ga o a o su level a si ya tik ezi nya go ke he tsam si spatra se ka ha tsu di se di ko sa ta ko mu ko a ma level ki ya ha ti ta ga o a o hem kone te a si ni tswanga het an tsone sa tsone sa farlekem me ya te te mo tsamtsi di gan amie go kwa
ntaga here taga ko ya di domita maga gweng zwanga ta tiko ham ma kona ke awa ha wa ha sesa ko teta te nta swis na ko temo ku wa tretam no tsotsi ataga tsa ho ka ko teta teta ho no sa het an tsone sa temo kirim esa temo nte ku re ko tsone sa tsa ho ka ta tinke ngu zwanga ha ke ting kam zikim no ti kona zita maga temo ka no tsokwen a ka ko zitinzi stress ye temo na khungkhuzi khakwa tabe tsamdzika khaki yago tamano probire ata khungwa ditamango khatsebeke na go ga muta ding khungwe khaki yago da tsamska nta ga hantire go tam kone ga hantire te tsamdziki temo kha o autama ayon sa temo te pompa go kyango bem ta azi tinzi nta khunu tsamdziki tamadzwanga si u temo de kwa kwana zita ma swiss na ko tsoni sangye atso kwen mia de bekhuzi ventemo atso kwena ate kwa de becamzika tsonsa teu awa ga ncamzika pombaqo xa kwana ke ancounsa kiri khuti he te nya ko ata te tsuwange nge te utrek am ke ting camziki spatrete so ta ve ta ti tso kwen amia de khuzi temo te kwa ta ti te zara ta ti a ke he cam tso kwen te seta ati ha comes gite u daws ku mwa ka iska ati ku khate mu te ku mwa ka ita ti ndi do ka ati te tsebe sna ko te ku mwa go ta tswanke hem e nse ha su khiri o ite sia ku mwa go veta man tsebe ke sine te wogo a khunzi ti ta mateke no nde ku ku zite mwa te kwa ha tse uni sa support ku he no da ham ni khuni kiria ki tinzi kwana ni tswanke te ku mwa te kwa an tse unza ha far lekem yana sim te mu yaka ko stroke tswanke hem wenn kau zwanga ta mahena sine kha kha ni zwanga hem nge atsuku e wodi ve tsamske nqa kwana ke a ke te tintwa ko di tamanu te te tswa ke zita maga te mu nde kuri kuzi tse uni sa te mu te ku ka ve ta tinde kuri kuzi am a ku wa khoda tsamska kwana zi tinzi te mu te tsebe ke ta tinde kuri kuzi te khoyo e yele khwengie kwa ka te mu ku ve ta tim kwana angie kwa ka ku wa khwa tsamska a wa te mu ang tse uni sa kyago nukia ati kwa khang awa temo swiss na kwa khaka wa apomba ati kwa kham nga kwa na ki zwanga ite mo te kwa mati kwa anke unz ghafar le ketanu ndi kuri kuzi ngu kuni kiri ki tinzi tse unu sa temo sepo ti kuhi enoda ha nang aizi ki tama ata ikra temo sepo ti kuzi te kata tim tazi tlai kuzi ki te kre kri ndi kum tati radio nerten si evang o heni ke FM ki programa te anka tim ka go tse se go nyam sna go tahana ke se ka se se ntwenda ga mane tetsi e ya go ham programme go se go khirisa hinye ya ho fire ka ma de kwa tio jornal ta met programme ke tak enzeme go tse se ta to darana ka isa hinye

0: Melonde.
1: Qesika tsama temono yalfaq amako 22 minute senge kra kwa radio nerten 7 oni ge FMK programme te aka tinxe journal te mete kwana mka tiseta to darana qare kan xa ikuzite tiya cecile ndikoma te sa o tsamziki te usere anzi temo qeunsa emgo ha tsinza senete go miye te te qeunsa emgo zao ka go 8 have ziqeunisa ciwa go hangye a temo katino kune sa o tsamziki ti ya go zinyama go hisina go tsinza senzi te go kwa ga te usere aninza sa o kya izi temo te ka go no tso zita ma go tsamziki temo te gunga go sire zika unzi te gunga go go zi ti te kwa ta be go zi ze go go zi ha sa o tsamziki te zao ka go te ansi a ke te zao ka go sita ma qeunisa tia dinge a te munka no baby am qeunisa ha dzi ho ka o nga kona dzi ke sere ka tama te qono te ha bana te mo a dzi ho tanka o te mo te a ho ho no te tsa o ka go ka iku dzi ke te tia ke tren te ko ma te hi to te mo ba ho teng a no sere di qo a ma yo ni sa kiri ri tam sa o kam dzi ke ti ya ho dzi ya ma ko te mo te ke tsin sa sna te kwa ham no ka iku dzi ke ke tsam te a ka kwa go hi to sere ti wo di tsam ska yo ka ti tsa o ka ra ha ho ti ko ne sere ti wo go to tsam ski business ha hi ti tsam dzi ke kwa go sere am ta ho no sere ti mo te wo go tsa wa tin kwen ta ma wo go ta ho no ti mo ga mi ti ta ma sere kha o tun kwen di makona ke a series yo kangye atimu ka tinta ko kunkun yama konke te anza to anza te avasi te tsamziki te mun ka nte ko ta ve khana ji te wo ze ma yoni sa te asusu na ma tore tam kone te nye ko an se nzi tsewni sa khana tsamze atimi ya kwa ti ya 8 have ze nyama ko te mo a go te tsa o ka go te series anza marangye akunkun ate tlewa go se tinti yonke ate kwa ta ve tsams ke te mo khana ho te ke hisin de tsams go kwesen te mo te o trausen o hem ma kona ki ke he tsam kai ku zikite a ka kwa go hi tyo sire te o de tsams ka te tsa ho kara ha ho ve ta man te mo sire di qo a ma yoni sa te sino kwa ra sna khatlo o wa tsete o kunzike mi ya te koro ta di anetsa ta ma te mo te tsone sa sino kwa ra sna khatlo nge sire am a kunkun te tsewa te sisi ya go tsewa go no te tsa ho ka ta te go se te tsa ho ka go kone ti ke hem ke e qe am nge ho ku nge ga ma hisa ya ba te ka sen sa ya ba te o vu te mo ngu a ngom sa ya ba te vem te mo ho tu ta man ke a tsung sa ya ba te tsamziki a zi kwana zi tinzi se gi ta ma ti do ka ri te ki tse kara ham hi sen ka go kona zi anzi tinzi te mo ka ra tim se re te o te tsamska yo ka te za o ka ra ha ho ve ta man kunkun te tlo wa te te tse sa tlhawa go te no da ga kwa ta go te mo te ke se ya go subuna ga hi sen ta tim no te mo ka no sa tsamzi ta ma te ke an tse uno sa te ya tlo wa tem kuri se u ta o ikinge a te mo ka no sa ha te wo go no sa tsamzi te mo go tsamzi ke te tlara ku sa ya ba go mi ya teng ka o zi te se ya go mo ta tim ara nzi a vene te mo mo ta ma ha te dara ko te o kurik amna am tsam ziki te mo te no da ha ho sere sere hambre ha te mo te ku o sna gobem te mo ka ben te o yani are yamatik e ha te o sere zu zao ka nta i kra te zao kra tirita to ti kurisi ka o te mo te ya ho tan sa tsam te ansi nge ate ava sivirite ki ya te tsam ziki kwana zi tinti do ka te ha te ta ma te mo ka ko ko kwesena ma kone ka sere mo te te gya kungo wota ti no tsamske te mo te koro ta ko no tseka tsamske a do kwite te te kwa te mo te kwa kyare ka ko ha mara tseka ho te ya hi tu nya ma ko te te anisa kungkung ta ko te tsa ka ra ha ho ve ta ti siri am ko ne sa tsamske ta ma te mo te no da ha kwa ta ho zike te a tsun sa subu su na ma go ta sere su tlo wa an tsun sa kiri kwa ha te mo sa o tsamske e tsave tse an tsun sa ma ko te ki a go kwa ne hem te zao ka te hozi ti ya siri ka mara bahruwa te nga te wanyama ko te tsinza ta ti sao kam te mu ke hozi yo ka tsinza sina kwa ti kwa kham no bahruwa te ngsi oyu nga te zao ka ta ti kone bahruwa te nga hambri ha te ki anke unisa tse kire kono nga kwa na ki te ki iya kok ehe siri te wono tswa ezi te mungye no siri te ki se ko hambri ho kone bahruwa te ngsi oyu ki te zao kara ta ve ti hozi ki te noda ka te hozi ki te zao kara ta ve kona zikam kwa kone ki hitio Atan eta manu temo bakrote ngate tseun sa kawa go te usire su uzao kak ekwanazi ate e wo te kwa kham. Ta ka ikuzi kite tia kekirente koma te prokama ngate anka te yurnal tamete se konyam sna kwa ta ham. Nuk eisi kadrien der ta khmenitezi e ya kwa ha prokama ngosia kwa khiri sahiyem. 12 riak amadu kwa bore tisi kwa kekiro kom sahiyene borisun gore ke prokama te anka tem. Vadisan mot vitamite kuro kwa kamska me kuti seta to darana ay gunu bori ko khuzin kuti an ka kuta tin radio si aninsa suria tezin venu bori ko khuzin ge ato ka suria tez an kamska ti te an ka kwa kutoti se ko khiria ko yen iria amate kwa nhi ko turna ko tinin e te an ka te ko afrika ta miya te e henu te ko an ta tin te an ka te tin ko ma ko musubo tritam ta kun makati kwara ta kwiti tam Mwakwana kite hiyo kwa anatati, kwa unisate kia nkao tati, kwa te utiri kakuzi kwa namkate, anate kakati, te udamte kuya tehe, suwe kuzi te uradio zite mwote kore, te kosa te kaya kutuwa kunte, kwa mako, anta mku unizite, tahink ezi, veta zite, tahink ezi, zarok aizi, kunya aizi, ke kuzi yo kate mwote, tahink ezi, anzite anka, rete maritam, Makona ngwe African e ngwe kite anzi hiyo kwa urusin veta ti, na kote namu tati, te kien kao tati isi kam, ngwe tse kakunye te gwa namka anate kati atam te utako na te tahink ezi no te uhi kuzin te udozi tama tam te kuya te kati te kse unsa kien kao tati ta African e anzi te anka ati ten urube tati uner ten siyewa o ni kha FM ki matakang e ki te tiro te te hroka tante anzi te ake kroko mate programe toti siya kwa khiria gom yen iriek amate kwa atam skatori siya kwa khotam.

Paulus Mapondo tsane tete tsiye makoti ya anga ti kase itam. Nukas kakame ya ufak amako 45 tak manite zengi kara kwam. Nuk eisika 6 manite zi ea kwa hango prokame siya kukhiri sahinye. Tua afrek amade kwa tiyo bori tise kutekri ukom sahinye. No bori sungoro ki prokame te anga ti vadisan motwe tamye te akamska mikoti seda to daranak aigo nukurio prokame. Ngo bori kuhuzi te anga kutati radio si aninza Surya TV nu bori kuhuzi tu ka Surya TV am Ankamska te anga kwa gungo to tis programe siye kuhiri tati yen irek amade kwa kham Ankamska tu tise kuhuta amkri unsa tse ka manda khan eki te u radio zi korena kwa tati muti tia kre kiritanu kwa weke kwa kati muti anga te Afrika eh nge nga kwa na eki ti do ka te Teu radio ze uner ten sieven o ni ha FM ke tira khoda te ke ke te ke ke tano te a te e kun o te kwane henu te mu tsun sa te ke ka ta te te a ka te ham maka te qara ko qama te ta te uts ik ama te a ka te african e te ngu ku tem te u tsiri ka ho zite te u do zite te u hink e kwana zite a zite a ka te te tsun sa ke ka ta te te u dame kwana ka te ku ya te tsiri ka ho zikwana ka te u zite ana te kha te Anke atemuka teno te uta kuna kwa kamata kezi te anatek hati kuinzi akamdan ku te uta kuna kuinku te tatam. Kuna radio nerten siven owe ni ha FM kite te hako kamska te sota kube suezi anzi ten urusa hente mu te angakarita gongo te makakwa kwe musure tam makate uz ik ametam tate angakata kota anzi te hiku uru na kube Afrikan e ngehem di feven tondakste mei kehe tsam temu kehe Kuri ki nung may nguema ayat at kamska ti ana kwa hi Afrika nguema taka ngayon eh ti mo ya rohwatam. Ta ang siting hiyakong urwe ta ti program may radio nerten siyevan o ni ka FM kiti rohwata ti kaya kiti nu ti kum ta ti kaisi ka firi kama ni tezi ti mo eya kwa ham siya ko program may yurnao ta miya ti kiri sa hiyo 12 firi at amadu kwan kai kusi tsaun sa kum karate ti kaya kiri ti kuma tim sao kame ti mo ya at kam te usiri anya tsaun sa haraka kono sinsa sinzi ti kono te mo ta ti bakro teng te usite sao kate sikin kon te usite ahok ego venun te usite kuruk ego tam kone he tia kusi ati miya kwa ti kia hi ati noda ka sao di am tsu usite kongon ko siri kam unzi ke kusi yo kan ay kite sao kate siri kam kam zike eit kave kun sa te mo an kun sa kwa kwa kam zike te mo kongo te usiri anza te tinsa ati kwa ti mo tati nde kusite ahokun te kusite kuruk ego tam Takai kuzikite tia kekrinte kuma te radio nerten siyevan o ni ha FM kaisi kadri hamanitezi eya kwa ham 12 resi ya kukamade kwa programe khiri sahiyem.

0: tekise temono tsame 12 re ka mogo xka fm sikino se e ka o kungwe tkhwate o bori hetete go qicisa bori tewe qisa rati after kapunda honre tiko khwena blomfontein ke go iko kyaunti ana karati se khanate go go tweetweta tamagano a tweetwe ana se go tsinja gono nyama go te go storage a te go ama komkomati storage kha tsa mukhwen ana go tinji a national dins leverings forum kona ana na tweetwe a karatina 50 khwena moite kwano ntu wengeta a khoiti ana te ko storage kha amukhwen ana ko dinji a te ko ama khomkomata kwana ka ana ko din khona rocklands aski moite kwana khana ane a khung tao te kwana police kwa bore kwa te kwano ngabe kara kha sure kwa a go ko kya moti te ko khuna stora a ka o die a we o re di tsamska polisa na anga o jiki tseka o mkara go ita tita mota an go di tinji a to o e tita nasionale dins leverings forum kona khana o ane a go khai ka jao o ta kare tina ta kungo khana khung a kha mo manda den khwena ke tinu ina mangaung su metro rate a go kana e tako inango administratire na a kom tsame ke ngo tsaka na jao jite ko kungqata se mburonga kara go him business kom north west ka te ko ma brand ma khosi ama kham o ku ji yo ka kham o hi ji a ko e kha o te tako mi te si a go ji kham e u ka ji di be ka u ka go a no a ji ntak ama ka ko i go ta Mahosi nema si kuteti Johannesburg su o landro se taka o ikita ko khame a tai kite ko kae an wa kate khamswe de kwano khama we o tinde sandrandi sai si siri a kwansan kade a mahosi nema o ho hisi ima o mbapara na kha de anu de de khawa ta se kana kwa ino ima de atama kawo hi khabo ke di ka o kita no ima mutetu a Orohi ima nguri na hekha imse ko garana hi tsamjika no am de ko in anja seno khana ki tinta november ngeti kuri sikita ko ima sikhewo hi a khuti a mahosi nema kuri ndwe si nyama te tsamsika khoi ko kya muti ama ivere kha komisi ma ganla ko suk ai ki se ko te ko musupie ti tsamsika ama se ko owo khu hi mborunga ama qo kara jawo ni siri ama tsawa hi khata na ama jawo qai awo ntsori khum se mborunga kara go hima vusi musi khat matalam seta dri khwana o tang e di dawo tesna taka luwandli tinga o se strand ki e tsiri khu qwa mo ite khwano si khata a dri khakamna si a khrota tsam di ana khwente kunga a kya kya re masakani si om daum ki dauta ki e mu ite kwano akir dauti a faifu ana ko din khwena a se o tlhae kara khwata ne e di dau a we o ikutse ri na khwita tsa ka tinta se sa ita mu ite maki e nyama ko darota ita boliso khiri o e Democratic Republic Congo kwe Uganda no South Sudan ta kuma tsai kwa khwata ta ku do te na tango ngi jonga e bola ku se thara ta ha a kana tlo ku tsuru e guta no ma te ku a ngi dri unji a se ko Kampala ka si khwata ta ta mu ta ku ku te a ki a ka pre ni su boda ku ni kya wa ku ngai ki ngo khum kara jao ji jawe dino an jawo te ku na tamango mu ino ana ku kurona ngi jonga a wo beta ake gana laboratorium stamango sa o kara nyom tinongo nge jwanga ya te ko kwe eta gana gana o khong ka ji a tse a ka tha si nguji kha ji o khoji a khong ka kwa ko ji tin kha ta khono nga o ski tsone sa kha a ko ka kwe kwe ko ha kha no a go ji tha ka gwe nge jwanga ya nge si hu a te ma ko ha tu tsak amse tsoko ane kukai aka to kwano nya ga honar di khwena do di kwano nge jwanga e go khwati tamagano honar dina ya khapere yo gana a dita a de o bore si o khere o khae no te khabana bore tsetsen in ile qamno nyam bore a khundamska
1: 5 minute ke tsongwa 12 ke XKFM yang he a hanam ke wa mi first magombo tlhaya khwe honor tin nga tsi tlhoga blo fontini kona se ke nngwe te ke qam ke ka e tweetwe yang he se ke ke tin a jang ke o wa tsi ka o tsawa ke stolang ya khabi yang he wa tsi khweng kwa qam ngo re ngi tsa tsi ke yang lo nng ka e wa mo le a ka vikwa ma sing ka hana ga e ke bunga forum ta tweetwe yang ying ke la ya ta tsi tlhoga 5 ta ga ta tu se ke ngwe yi ke stolang e o khabi yang ye o stolang ko ge wa ko tshi tswa qhama ke tshi khale e wa yi ko tshi mo ringi ga tshi tsike yang le nka e wa ta ka mo o hm ke rockland si ngale mang i ka ko khwi khama khwi ga nga ke ka police gwe tshi ke yi ge a khamsong ko ka ta dimitu an wa skola yi ge ngwe ke qam ta ka tshi ke wa yi ying ye stolai tsike ka ko khabi stolang ke wa khali wa ta polisha ta ganika nsike kwa ui tiki yunga ustola nge na wake chige tangulun aka vikuwa masinga kahana kan ege chit kwa nti forum ta tuitu ya ige ta tu muku oa ulun aka mandala ka ungu iku hana kama kwe ti manga unga ya metro rati yitu itawa muku hani kwa sa ya iti gigia ujala vikuwa ma kebelewa ya ngasi ong hana vikuwa ma ta ngoso o ke not visi kuna brand mo khosi ta la wisi si ya si ke khale ya ya gita ngnda ke ya to ke on la ta chi si ka ko wa chi jala mo khosi ta yunus brahe ngum spesi ya gnwa o fu ta gan mo ku tisa tu ka kha en ta gwi chi ke ya ya na ko ya tan ku i en ke wona tin disine ke ya ngwa tu sa tin disine ke mali ka kha en mohosi ta siketa hana ke la ke ngao ena wake vala ke ke yakula khano ke ngukam ena wake tin ha ka hi wan ngao ke koi kaisi gya vitan hum awa ena wake kanku ka ho ofu ga sangwe ke e ya ngum ga na koin e ta ya ai e ke november ya ngul ke khot dang ke tong a ke tu moku ong khum mohosi ka ke ngul ya ngachano si gwa dikin am ke ka e ya madlanga e kumisi kanne ke ke nwa ke tlo yang e a wa thoma ene ba ke mafuki ene ba ke yin he o police vi ko ma ku agi ga panga nwa yin he won ba ka hm ya he ko e ka kan la ti ka kan bu si musi ke matlalam la ti khot e dri ke ka go dai ke thola ke lwan le ke ko long ga gen chi kuna ta da ko hm ta gi ge won ti khot e dri ke ko ka ngi ka chung ga cha ke gani chi ke masakani e gani khuna ke kong hm ta dai ng ka wzi ke atum sung mu chi thon ai fai fi ga chi o di kula ko yi agya ta dai ng le mang ske tu sa mu ku ong o te ta ka ke o he chung ga ku ke thula u ka sitni gi ta fi sa hm ai ko sim Democratic Republic Congo Uganda chi ke sit Sudan kam ta atum sung u mu chi ma ka yo o ke ka he wa e bola ka ga ke gane ka u o hum ka tswa tswa ni u ka m da yi wisi sin he wa ka ka on ke ngol dri ka m ke kam pala khuna i ga ka ka lan e m ku o hum ge kham sung u khren sing no mai ni chu a du thama khya kang vi ko ma pang ka m ye he a ka ka wisi se ma sin chu a sing ni yong ge e na wa ke kwa he fe sa si tu a u ha ke wa laboratory hm sa tu mko ong nga thama khwe ta yi tene ge ta na thama khwe ko khwe ke mko so ke tene ka nhe ngai gulya ge atin ka ngai dang hina ba ke vi ko ma ka ng ke ke ka ngai gul thama ko cha ka ngai ga chi ge ge ta an thama khwe ta ngol ne ng ka cho of ansasi ge ta ama da ke ka ngai te no kha chi thon i ni ho nor ti ja ke ka hm ta kai ino khang hi wa chi thak i honor ti ske wana kai ka ngasi ge wala wa yen do sam kun ni ko thon talim

0: Unang mazalito mo hong katagang may ang hiwa fir iriwi ki ex ka FM. Kung kau ka, ki mahali ki kandiya ngang kang hi awa mga sa chigo yang hiya Northwest ki kawa Bron Mokhochi. Sa kandidiw tagi kong aka ta chimwa ang ka donor da hatam sang ki kubaga ko ang hi gani ko ang hi akolya pali sang hitu na chibisisi ngagi kuliti ma kagi tam. Mahoti ang kogobang ng gani kunaka ang Johannesburg ki Landros of Tang ang mga otag gigi ngwa ki kahi a wapapilo ya ang hi gulaya ya ki ngawin ngwagi vala ngwagi ngwagi kagi kati ham ki kahi a wa lugalo ka ang hi tungusang ki ko ka krisi ka ngayon ba lini ngayon ngwagi lisiko giga awam tukansita na gigi kisila kahi a wam Hula ya ang hige ge ki ka oin kwe ki kong ki November ki ka ang hi o kwe ki ge ki yakya chi kwaya ang hi iski tu uwa hula kwa ang hi ka kwa chi tang. Statu gani kuna ka ang hi a uwa kunti sa amku tau kaya ngaki gandiya ngang sang tuwa gin aman nga ki kam. Burgermeister ang hawa itu kwini kikawa Cyril Taba ngati kwa ngati sa departamenti nghe benalansi saki gikwa asang taki o hong wanti kwa ngitama gamgi hong kinmuli hong hechi gwe gama kwa ngsung o hong kwa sayi nghe lugalu gyan watu wa derbani kani kuna honarti kika chi kwa nghe kitama nguli gyan hechi gwe gama kwa ngay hong Belua ang hi awa benalansi saki kikawa kia tia ang hi ukaw gata tsarga kwa ang hi I lugalong gihong kwa isiki mga sentrum ya ang hi paling ngawa ya kikia ki statua lagi hi ukaw gaya. Ia ti kai ang hi gi sawa mkudiwi hong wa lugalong kwa ang hi gani kwa inti kiki gama mkonde gi okwe tagi kakwe tagi kaninika ang katua lugalong ang hi paling ngawa ya Takawi kwa diwi hi a waka sung u o kuya yin. Kabang ahang diyan ng tagi municipalitating ay hong ki lugalo ki kang hi a uwa kahana wa ti kwe ang pali ngay o hong sung hingwa ki municipalitati ki vikwama ka ang hi pali panggay o hong sung panggay vikwama. Yagi ati sa ministra ang hi banalan sa saka kikawa Dr. Leon Scriber tagi ng halimang ngang sa pali ngay o hong sung Kwa sa ti kwe ang hingwa ki lugalo ka ang hikanina ka sang hang ng kayi hi gagya sang ka ohong ohong kwa sam. Viska po kika rehirang ngin hisigila yan kanini ka ang hi kumisala tagya kamsang o kang hiya uwa profensi hang ki lugalo ka ang ti kwa gi kwa anawa ki kang hiya uwa gangaw ki tuli ka ang hi ganikula ki gingkawa Kisumanu yang ang hikwi kikaw ang kiyachwa ng tiwi sisi kayang gigito mgusang kawasang kwa utalakati gahima ka agas talayim. Grupi ang primira ang ha elanwindi ang oin kaling kwa ang higya fisa u tiwi sisi kayang gigito ki lugalo ki gani kwa ang hiwa malmas perim. Siras kuna hingwa ki Siderberg ki kastri ki gani. Viska po minister yang kwasa mahalit gani kuna Dahidre Bartman Yaw ko itagi mahalig gani ko na watika ang hi kanda flag na ang harihirang kikawa ki kamwisisi sa paling mo sa unsang kwa iti ang anko kawa sa tuwang ham uhong paling mo sa sangho zala kawisim. Ifasim. Iran Ministry ang higi ko sa baita lang sa sakit siya ang yaw ko itagi halika ang hi iigya u ang mawivi ko makikano siya ang gengi kang hi kotene sang ka otowa tengwagi kanui ng hisang kwa aghala paling ngawas dihana yi ngwagi kang ha wafi is aki koga kang amakwe ki imanigi a panggam higi kang hi a wa iran sa kwa tenigi katuk ma o higi ang nanteki kang hi a wa tuwisisi lanjala ka katutu kato ka igde koga kango e ka tuwisigi tenigi kitama mkutikini upapilo wa Amerika President ang ha Donald Trump na tam social media taklindi gigi okuya tagi fiya is ahin mga ki Iran kanini ka kawatika ang hi kagwe tumutama kuya koga kang ama kwe khaliti ang gihinta ni gigi ka ang hi nguling ng ka ang paling mga sang osam ngo towa hin mga ki kanong hi ang hi palitin ni tigini uing ito asang kagiga kamayo o ito ma kangu tiganki gamansula sihi oku inka khalinda gya hanam iran ihun ki igani kuna wala unka ha wa kiran ki kangawo o kang ha wa strat van hormus ahum ki tia kang hegi ui mata tia ngoi gi hanki oku ikang he ige ahana kwe ki amerika ki gavi kwa makohun ki kang hi a wakoga ama khoi kawa chya kang kawa ka thisa kuni sa ga chonwa tu hung ka gi ta chiang gi ka gi kang pali ngo si su ho to am ti gi ngasi wala o if irum tin ju ta sam ngi ngi x ka if m
1: kam he fire amo ko ta 5 ka mini thank you x ka fm kc kra ho ha kam ngi he ti ta kon fire iri bore ye kom sano bore fire iri ko he ye deti trasu katembu na ti mamba ka ta ha ke ke ti na am kwa sane ti ko qara ku ko ti ya ta ye ti ta he besari ti kum north west kum brown mokochi na khaban na khase chunya ku ita ni si u he donor da kha e shu ka chunya ita am te o twen ka o he ai amu sha makite ko re ta amam Makochi ukama he aki yonas barakasu kayaka uiki kayaka itam no amase ewo huihi ama anjasinu te olesin si anyitwe no te ritrao tamara no karohi te iye te aki ankote uitwe inka uki no mutetu kwa itam ama karo she kutiko ewo kuhi muteto a ama dukutu hi weta no november nge ingye tinkuri te hinsana ti no stati na sarata anki ama kuansana ko anjangu twara kutinya te kaa ki kai weta barga mister a itu kuni sidi a sarol jeba kwa kati departamen and balance sak kwena ana hinya kutaku aki ka ngu kuna aki a anga o awo tatina anga oji a wo ma dar bandikam ankara thiya ka ngu kuna gwanam kaha ana chu kandure balansa saka sidiki no ankara thiya shin kyang kun te koi tunga oshiki na stati shuka shiwa kutinku ana sha te kyarashan ko taku han a te to kaste he kona he ana a aro te khana ko yin he en zeba an ka te municipality ti ji a ki yin ko taku ngin ko na nga o ji a wo ma no wo ma bar khatin kan tu sha municipality ti ji hun ka te ama wa ka te kha a ki minister a kha ngu di an doctor Leon Scrubber anja ai nta an te unga we kha ti yo ana anja sin si ku ta ko gusti ta aveska pu siki regering nau an shu ka tai ha kun kai ti nam ana besa ha ko a provinces ki ti ko ku ngote ko ti ko mu ti ma yo mburunga te ti re ta khosa si te ti ka grupu na ana ketre mana ki permiri a Ellen Vende ko ha Misaiza nga kung timboro nga siusay siya mong isa nga oji melmes beriki siyres ki takono siyedras barakstriyek ane si jam a veskap si di minister a siri di a daidri bartman a kate siri he kiri ate tati yo ka kohe ahe mong kutaku timboro nga he e kanja te manako mong oma a bori si kiri wem Iran sidi minister a kang jise ta jarot ayi to a ka te kya inkara a ki iye te kuhu ji anes ja klai kuhe kuhe kuha tam ji tingku klai kuhi te fie is a stamaha iye te kang te ha no gwanam kaha a ki tu kana awasi ye kutako teken beraha tim atami ka te kwana ha amerika si u president Donald Trump wika e social media si ki fsa kwena takono iran kwena ta u komo ka he e an karatim no tau kushtam ka anka tomo ha an he a ki iye te tekne gwe chem kara iye te komo ka he te khunum iran a ka te khana a ki gwanam ka ha kai kubara ha ting te shika Keren vapen taki te si hoe em of strategy ha mustaqite siwe enwe ku ankiti america sim aran setam kuma qahe akho sa uhem bori tu ekam he xka fmo faifo am takono test khabana kom sa nyem

Ma zili to mahonga tanga ngami hiwa fa efiri wiki ekska FM. Voorzitter, haar portefeuille comité gee gewasse maatskaplike ontwikkeling kikawi Bridget Masango. Gyaukwita ke tikang hi kan ngong ke parlamenti gani khona a wa galama ke ka minister ang kha CC Tulasi. Ke ya lugalo ki ka khamsa fesa tia ka ngai sigi ke wana ke ka ni ka ang sigi aun ang ngawa ka ki ka ang ki tika ang hi ki kondisa ma chi thanta ka ang hi ki game tulasi ang aham president Cyril Ramaphosa ki ki o te ki ng hata ki ya chi kwa sigi au kaya vi kwa ma ki ka hi a ua lak ang hama ya ang hi sigi ki o kwe te ki ata ki ngwa halim masangu gya okoy tagi komitiya koko matam ite akwan hi wa chik chayng hi palingwa isa chigang hi singe chayng hi panga ki mani chuk khamaka hingoy ki fisa ki ka tiya tiya hangkang hi gigi o kang hi tulasik ang singe okoy tagi ki laha ang achan ngayang ha wa sivim tiga organisasi iung ke a National Service Delivery Forum ke kawi geti sabunga ngi ki agan ko ang hamagang ki Bloemfontein gani ko na ki ik a twa kangaw ha kala hsan chu si si ka gi hingo ki chia kan si gi an u he ki stola ha ang he gya kula ik a tlkani ka gi ko qawa ka ochi khaying he gya kula na cham stola hm yang he ochi khaying ki tamal gam gi he chi de gam ka ang yi gi ku gyo qawa ngaw ya ang ha o forumi ngi wa pocho motoko ye au ku ite ki ka ha wa ngai hingo gi stola hm gi ko qawa o chi mama ka he gya kundisa chochi ka ya qanga tabunga hi he magong ki gawin ai hungkang he a wa municipality ti ki bi kwama ki ka tatu tu gi ka kupanga achi ngau kang he gan ko angkar ta i ko a ki se lagi ng khamu kha ka ta i hun ta ne gi a wa u chi hungkang he ka wa ka wala tham sang twa khang de gi kan ma oga angam chala u ka gi chi hung ki ki gi ke ko chawa makoto gi ti sa fresta tregiring ke taxi vereniging qaw hoeng he kunda ma oyi tegi o hong ka sang chi hang ka ho to bunga hi he gya koin ka chon ng ki kang he a wa taxi khisi he gya kula ki ka he a wa pa pilo hang hi ng gi chik khag gi ka ku oli u i khisi sing ki o ta ga ne ne ka hi to gi a pangam Kunti saga kokhan ngi mali ki gandi hm ki mgo sochi to yang han nurt weski ka wa bron mo khoti sikhlan gi khong akati wi donor da khatam muku o hung asan lugalo ka he ya gama ma chi thang thang ya ki hana gi papelo ya ang ya ki hana hingo gi sentani police sanka ka ma khan thang thang ka ki hana ka nga kwa gi mo khoti ko ko mang gani khona Johannesburg Land Rover of gang khli diwi tak gi ngwa ke kan hi a wa ka ga pa pelo kula a he mo ke wala hi ki ga te ni ki ga chi ha ki lu ga lo ka he ka pali a chi ha ka he ki li su ko ki ka awa ya wa chi khwes ki ki se la ti wi se se ka ang hi a wa ka ang hi si gi ti sa ha ko gi ka o ya gi ke o he ngwa ki ho vu ga ni khona gi ka nga sum ki ka hi a wa ya khwa ki November ki khwa o ngu gi ka ti ka ang hi ya ki ho ko i ki sing gi tu ho o hai am stat u gani ku na chu ti sa ka ang hi sing pali ngwa sang ko on ji kwa ngi ko ka ngi ma li ki ga ndi ya ngu ya ji kwa ngi ki sa wa ka e fa si lang hi a ua South African si ki en kom ste vi kwa ma ka o hi ngwa ki pili mi lo ki ka komisar sa ngi hi ka to mo yo ne ko ko ma tam ski kwa ngi porto ra gani ku na ka o munyoni angi ti khoi hi ko asang ka ya kya la ju ngi ya ngi ko gi jala ta sar sim ai hm atu fir honor ti de sen ran ki ka mali ki munyoni di bi hing ke ka hana kang hi a wa na wa chu kang ha gi ku ki na wa hi gi chia kang ha ki u zala u ki nugat ku misi ki okui kang hi gi ta mai hi hing wa ki chia kang hi gi kondisam chu se se kang ya wa munyoni ki tuir sen sen din kang hi reslan gan khona ki ki wam
hi kakheti ka hi tuwa ki gya pa pelo ka ngang o khano hiyan si kwa gala ka gina ki mti nga maga ni kola ki uwa tiwi si si ka ngang si gyo kui ta ki boku kakli ta ki tuwa ngang tani tiya ngi hengi gya ki ka ngang hi a uwa ti tuwa ya ngang ti ka gi gi o ta ku misi ngi fisa ta ki wana ki monyo ni ka ngang li si kwa gani kona ki gya ka awa o hi ngo gya vi kwa ma ngang tika hegi ge ya morning a ti ka nghi ya ki u wa to kya tika ya hisi ki tkwa ya ki ya upanga o vi kwa magani kona to ki tkwa ya ta mone tang ki kam ta ki tsao ta ki u ta tkati nga ka si gya fisa ngoi ki inkom ste vi kwa magani kona ki ka mahali ki ka uzala u ka ta ki ngasi wala o si si iro mtendi ta sam ngoi hiya kweda mwiki x ka FM

0: ngute kwe chun kwe kwana ngute tinve ngute tinga siki wotu Africa kwe na kan on aji tengu kore na hive tengu kanu mwe tama ngute koro iye hindi no ngakan tute tek ayo ngwa te saati ngu sobe kek am kwe am ngwe kise na kuhan ha am es abia
1: siye
0: kede kaya ngwa te kaya kuhu mo sobe sa kuhu
1: ex god

Est-ce que if em go ne re ka mo nete cha ke ma je thamo go bunga ki i wi je se ke komisel nga wo le ke ko ko mang a te ji ki me ta ga ni ko na te ji ki ku ing a te ji ki ngol ju ang kum kam tan chong ngwe ka ke di 5 and 2 na ste ke mei 2006 and 20 ham go chwa ta sa wi je se ka ke radho ke ma jwe khamo go bunga ke ibi che che ke kuma sen go wala ke ko kuma ng ati chi ke ngol ju ang kuma ko se te ka wasi manu chwa ngai ka ke man da kha tam tu tu ko ngo wala nga kom de ka mai ke ngai ngwe ya pangom de go chunga ba ta sa go ji se ka ke radho ke ma jwe khamo go bunga ko se te wala kuma ko nga de ka wa khasulim ka wala ati u ke tinere tinere ma ka nga ba kare me ke safety ati u ke de nga kwa de ka wa community he ke drugs ma wala wa che ka em de go chu au ngo wala wa hengku esa gawisi gan ho kong ka ke radu ke ma jo e thamo ge bunga ke iwi se se ge kum seng ko ko mang a de ji ge me ta gan gu na de ji ge ku ing a de ji ge ngol jo ngum gam ta jo ngwa ku si de ge ka wa su man jo ang da ka mdu du ko ngwa wala hengku esa gawisi gan ho kong ka ke wala ngum ko nga ge ma jo e thamo ge bunga ke a si ge mang ngol ge wala ngum wa jet mon style o manual a de u ge ngol ko si a wa 12 ri

xa if em kawa ulangwa em tana kuchu awngwa programa go sa wuzi se ka ke radho ke kawa tu ka khai se pangwa ba kwe khai kwa radho ke numero ya wani ten seva pen neha fm nganum tutu kwe awngwa ulangwa ngwe sa wuzi se ka ke radho ke kawa tu khai se pangwa ba kwe se te ge wala nga ji chang tana kwe nga tamo kwe ta kawa wala ngwa em ta chong ba kwa nga te ge ma se te ge khasene ke chukuna kana wolu wuzi se ikwe ntamu se ko chike panga ba atutu wa se ngomen kunga tala tala wa chike mtala chonga wala nga ngwe sa ka wuzi se ka ta ma se dege kawa kumisela se mtala chonga ba ta sa dege kawa mei ke ngwe nga chichang ta mei nga tanga me ke ma se dege kana wuzi se ma se se kai kawa jing ngau tule panga ba nkale ngwe atui sa chau kawa kliniki o atui sa chau kawa siptali mkwa si mkai si ka ngwe a wastula atu ma se se ngma ka ka ching o kamo kini nuka kawajige panga ba kan wuzi sim kwasi dege se suna chi cha ya akwe kale kwa program mtu tu ko ngwa wala ngwa ngwa sago wuzi se ka ta ma se dege wala ngwa ten hoji taba kwa de ka wa kreme ke safety ka na wala wuzi se ako si dege safety kawajige ngwa utu la panga ba kwasi ngwa na kwa a dewe kani kuna o ma se dege ka wa chumhale wa jige mtada chwa ngwa wala ngwa ngwa sa ka wuzi se ka ke radu kwa se dege ka wa manda ha ta wala ngwa chicha ngwa kwa jela kamwe kwa hema angwa kwa ngwa meke ka wa kana wulu se atu a khase ni ki chukuna panga be kuwe wa khaso ni ta kawa chike kanu se kawa chike mkwesin ngana kwa mki taba se suna chicha ngwa ngwa hida ke ka chicha ngwa ka ka kama kwe amin ngwa a wuzila ngwa ching o amin ngwa a ane ngwa ching kawa ching ngwa utule panga be kanu se mkwesin ke ma unwa maswa kwa mke special angel tendu ita unwa ba ulang

kawa wala nga yung tanong ko cho aw nga programa ko sa wajit si ka ke radho ke kabaya tu kakay si pangawa ko kay kwa radho ke numuro ya wanay ten si eva pen neha FM nga yung tuto ko aw nga wala nga ngwe sa kawisiga nga kong ka ke programa nga kwa nga ke kabaya tu kakay si pangawa ko kay kwa radho ke numuro ya wanay ten si eva pen neha FM masita ke kwa nga ngu supa ke 7 diarta kamanite mkwe kawa nga wala nga eten hoji taba kwa de ka wakrayim ke safety da wala ka jichang ke kawa wala nga wu ya mta chong nga ba ngwe sa kawisiga nga kong ka ke wala nga kwa nga da aku sida ke kawa tuwa ka isim dana kuchu au nga wala nga jichang ke ka uwa kanda wujit simo sida ke mkhasene ke chukuna atung I uwa khasonde ke chukuna dago chige aku sing amani khosa uwa chige mta chong nga wala ngwe sa wujit se ka ke radu ke kawa tuwa ka isi ke maunga maso tundu tong nga ba wala nga

exka if kawa olengwa ipango mtene kuchu au ngo programa ko sa uji se ka ke radho ke kwa tu ka kai se pango pa ko kai kwa radho ke numuru ya one ten seva pen neha fm the mosi de ko ankan ngo supa gi yena der ta ka manite mku e ka ngo olengwa tene ko ngu a chitaba ngu e sa ka uji se ka ke a olengwa ko nga Taka uwa wala akwa nga dake kanuse ya kuse, take ya khase nige chukuna, pangaba kana uzi se yikuwe kumkamu kuse, take wache nga utu lage pangaba kuse nge kachichika ngkali ngwe maasi dake masicha kai, ka wache nga utu le pangaba kuse dake kakwa akundisa wala ngajicha nge mai, o wala ngajicha nge ngaye chua ngang, kanuse mkwase dake masicha kai kwa nga kamu kwa tamayi ngwa tanga me kanuse se kali ngwe pangaba chowta opteki, o kanui atu ya disong o kanui atu chau atleniki ngui tu kwasa o chike mtel chua ngwa wala ngwa ta sakawisi sege kawaya tuwa kaisi kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten seba pen neha fm anu mtoto kwe ngwa wala ngwa ngui sakawisi ka ngwa kwa kaya ta masida kwa ngwa kamaniti ka ngwa supa mo kwa ngwa wala ngwa ten kwa jita pa kwa teka wa krim eke safety kanulisi se ta akwisida ke wala me kwa nga kwa kan uje sa go sita ki akhasi ne ki chukuna yu ko ng pam go se da go jing ngau tu la ge khane mui ma sing kai ko ne kuna apan ba ang go akhasi ne kam ka aku kula kula ka thu de wi kon tam go ka wa chi ke pan ba kan wala asing ka chi chi ka kai pan ba atu ma ya asing amen ko se ma se de ka chi chi ka alu lu ka thum go kula tu ma kula sing ka thu de wi kon tam go da kan bu se cha ta gam da sing si man chu singa wa chi ke mta chong ba wala ngi cha ng go sa go ji se ka ke ra do kuisita yang terjual gemuk oleh ngawa angkuisa kawisikan kawan kaki radu ke mongga masuk dan bidang ngawa ulang

kawa wala ngoy mtana kuchu au nga prakharama ko sa uji se ka ke radho ke kawa tu ka khai se panga wa kwe khai kwa radho ki numuru ya honi tin siwa pen neha FM basi da ikuang kan ngo supa ki tupen tuin taka munite mkwe ka nga wala ngoy etana kwa a chitaba mkwe sa kawa si ka nga kwa ka ke a wala ngoy kwa nga ke me ngoy ka nga me kanu se uji da ki ka ua khasunem aula da pangawa go sidai kanu se chukuna khasine o kamo sip tali ki uwa kanu se sidage i kun kun thamu se o kawa chige kanu se go sing dage amanin khung atala tale aman khusa ya chichi ga kai khadi mi mo tale ra sidage ka u mo si chak kai kun ma kamo goi da ko ching ngau tu le pangawa atane na thui cha go sing ke khasine ke kanu se ge chukuna wa chige mtar cho dum ngau la ngo sa go se kwang khan go supa yinu tu na minute mko e kaung ngau ore nu eten khoji ta ba kwa de ka wa krem eke safety kan wuse se panga ba agu sing ta ko ma sing de kan ku na ka wa chike atu tu wa sing atu tu wa tala tala ge chu ku na ya ngi chi ka gu kom kam ga ngai de awa ta ka e kan wuse ya ngwa da ba kam e tu tu wa sing ga chu ku na ya tu tu wa ge ya wa chike mta chong ngwa la ngwa ngu e sa gu ji sing ngai de ge wa la ten gu ngwa kam ga ko ang khang gu su pa ge tu na ma ni de mo ga ngwa la ngwe e ten gu a chi ta ba ngu e sa ga wi si ga ko ta ke ka wa tu wa ka si ku si rem tre chong ngo wo la ngo ang ku sa chi ma ka ke a pro kham ngo kwang ga ale kwa wo la ke mo ngo ma so ten du ta ngo wo la

It's go if go ulengo ipango mtene kuchu aungo programo go se wujiji ka ki radu ki kawe tu ka kai si pango go si dagi ka ua ulengo mtene chungwa ngwe sa wujiji ka ki radu kwe si dagi kwang kan go si pa ki si o monite mo unta ngo ulengo ten kwa jita wa go sa dagi ka ua kan usi go si dagi kreme ki safety kawa chi ngau thule pangwa ba aku che ke kanu chi chi ke chukuna ngana ko ma angwa kan kha ma ki ma chi de ki dibe kanu chi go ng tom go se wo chi ge mdal chong go la ngoi sa go chi che da ku chi de me ngwa kan kha ma ki ka wa aku chi de ge a khasi ne ki chukuna pangwa ba a thui cha go se ngana ko ga chi chi kan kha ni ngui wa sing kai ko ni kun na kawa chi ngau thule pangwa go se ke ma ngwa ma so ten du tong go la

x ka f m ka wa wala ngwe bonwa mtane go tshu ongwa wala ngo se o jetse ka ke rado ke ka wa tu ka kai se bonwa go kai kwa rado ke numero ya one ten seven penega fm nga mtutu go ongwa wala ngwa hengwe sa go jetse ka ke a wala ngwa kwa nga go ali kwa program ke wala ngwa jetse game tane chong bola a kon ngade ka wa khasene ma bola ke mengwa ka nga me game ku sile ke a khasene ke chukuna ka ne wulu ji chi ku ntham wo se o ka nu se pangwa ba man ho se o ka nu se aman ho go ngwe wo ji game tane chong bola ngo ngo se ku ji se mengwa ka nga me ga se de ke kwang kha mani ding nei kha ngo ngo ngo ko mo ta ngo bola ngo ten ho ji ta ba nguisa gawise ga ko ka ke program ga ko na kuise de ka ba tu ka isim tele ku chu ong ngo wala ngi cha ngo sa de chi ba ka ke res ta ke wala ngo ko na da ma se de wala ngo ngo ji ta ba ko de ka wa krim e ke safety ka na wulu ji sia ku si de ga mun ko sian de be ka nu si a ku sing amen ko ku ngo de be o ka nu si sia ku sing amen ko lu sa de be wo chi ke mte chu ngo wala ngi cha ngo sa gawise ga ko ka ke program ga kuise de wala tene wenga thoma go ke mongwa maso ta a tlwa ngolo nwe e a chitaba

XF kawa walang ngawe mtan ko chu ang mga programa ko sa wisi si ka ke rado ke kawe atu kakay si pangawa ko e kay kwa rado ke numuro ya wanitin si vapin neha FM manum tutu ko e ang mga walang ngawa ang ko e sa wisi si mga sida ke kwang kan ko supa ke 7 dharta ka manite mko e kawang ngawa walang ngawa ten hojita ba kwa de ka wadang ngawa ke kininu joy ke kola pangawa ko siya te kawa chingau tule pangawa kan wisi siya ko siya te ke kago zila kawa chige pangawa aman ko siya kago zila ko kane chung kane wa chige mtani kwe chu aunga wala hachi cha kwe sa wisi siya ka ke radu ke kawa tuwa ka isi pangawa ko siya wala hachi cha tenu kwe nga kama kwe kwa kwa purham mtutu kwa unga wala ngawa ngwe sa da mwa siya kwa mtani chua ngawa akwa ngaya te kanu siya kawa tuwa ka isi kwe siya ke mhenwa kwa ngwa ngwa ngwa ngwa kwe se deke dewe gani kuna kan wisi kawa chi ngaw tulay pangawa kwe se ke aman ngwa se o aman ngwa tartala uwa chike mta chwa ngawa wala hanchi chang hankwe sa kwe se ka kwa ta ke radu kwe se deke kawa tuwa kai se mta na kwe chu au ngawa wala hanchi chang kwe sa rin chima rehista hai wala ngawa kwa ngaya ke mongwa maso tenduita ngawa wala ngawa

kawa wala nga tanong ko siya ang nga programa ko sa wisi si ka ke rado ke kabaya tu kakay si pan nga wakwe kay kwa rado ke numero ya wani ten siyeva pen neha FM nga nga tuto kwe ang nga wala nga ang kwe sa wisi si ka ke rado ke kabaya tu kakay si pan nga wakwe kay kwa rado ke numero ya wani ten siyeva pen neha FM nga nga tuto kwe ang nga wala nga kwe sago jese ka ke rado ke kwa tuwa kayu si pango kwe kai kwa rado ke numuru ya wane ten sieva pen neha FM ngano mtutu kwe ongo wala kwe sago jese ka ke aprokham ngo kwa nga ke kwa tuwa kai si pango kwe sire wala hanchi chan tena kwe nga kamo ngale kwa aprokham ngo mtutu kwe ongo wala kwa nga de ka uwa kreme ke safety kanuse amani mhosea ke tebe kani kuna kalingwe pango masida ke yigwe sen o ito tukwe longusa chukuna masida ke safety ka uji nga utula ke kalingwe chukuna mtene nwa sida ke kanda dava kakakwa kala tu hangwe sen o a pango ba sen kanuse tebe tutu kia chukuna wajige mtana chongo wala nga wasa uji se ka da kusida ke kwa kango supa ke nekhen tuenda kamanite mo utwa nga wala nga nga jita ba kusa ka uji gang kwa nga ke kawe tuwa kaisi kwe kai kwa radu ke numuru ya wani ten sewa pen neha FM ngani mtutu kwa nga wala nga wa hankwe sa kwezi se ka ke radu da akwe ngali kwa pukhap nga ke mtel cho nga wala hanji cha hankwe sa re nchima ka ke resta ke wala nga kwa nga ke maunga maso tendu ita nga wala nga

XFM kawa wala nga ipangam tanu kuchu ang mga programa ko sa wisi si kage rado kay kawa tu kakay si pangam ako kay kwa rado kay numero ya honetin si vapen neha FM manum tutu kwe ang mga wala nga ang kwe sa wisi si kage a programa ko nga kay kawa tu kakay si pangam ako kay kwa rado kay numero ya honetin si pen neha FM ngarum tutu kwe ang mga wala nga jichang ang kwe sari kwang kan ngu si pagi tuwen tuwen da kamanite mkwe kawa nga badang ke ka uwa kininu ka uwa juha kwe uzila e ke ko la pangwa u sire kawa ching ngau tu lai pangwa ka na ulusi sa kwe sire kawa kwe uzila ka kwa ahan tamo kwe probleme ngau da pangwa amani mkwasa wa amani mkwawa ka kwe uzila kwe kana chung halita ma sire wala ngawe mta chunga akwa nga ya lagi ma sire ka uwa ka na ulusi sa safety ke tuwe kawa ching ngau tu lagi ka na ulusi sa kawa chiga uwa bunga kwe sing iman choosing on the way chukuna kalengum tene na sida ge ka jijikang e lungu sakkanu kuda tene na singa daba ngana kwa ma sida ge a sing daba nga tabto mosko la a singa ha tutu kia chukuna kane ulsika khan haya dage a ngwe kam hengu sing nga tutu kia chukuna wa chige mtel chua mga wala ngawa da saka ujisi ma sida ge kwankan ngu sipa yena tuinda kamanite mo kwa ngwa wala ngwe tene khonji daba hengu saka ujisi ka ke radu kwe kare kwa program nga mtutu kwe nga ka wala ngajicha ngwe saka ma unga maso tendu ita unga wala ngwa

eyo kai tsika ya hwata te ya tatinga sikini kwana hete kwala ga tsunzu oka ngo di kwala ko sikini an an kwela ki kana khoya khona go tama nyamme ga ke ya gata go nyisa na ha ha ditita ka ko ka tswa kwe ga afrika kwetu nto te te ka ya ko na ko ngana ngana kwa ko te ka ka jiki tshonye go mo sobo kwe ya ko tsun a kwe tsa ave tseka go dikyaki nga ka nto te do kwa go te te ko ngana kwa ko ta ko tsaya go tsaya ko go di komo a ngaka ngomo so tek ngomo ngi tinhe nto te kha ka kha kwa ko ngam ku di kwana tso kha di ngam kwa na kha di cheka kwa na phatla no ti nga se kin es abs ya kwe na ku tuja o tla o di tamo kana ko di tama kan do ve kha ku so kwe ku kwe ko ti ten ta ka kana ya kwe am cha khu ngara hin ta tsana o ya hin ti no a kwa na si ka kha gara ka ti kha mo ko pende he 36272 sms anti zeno ta dala o di tala sika ne se su paro he fe franti Esca.

ekska if em kawa olengoi pangom tene kuchu aungo programa go sa wiji ka ke radhu ke kabaya tu ka khai se pangwa ko khai kwa radhu ge numuru ya one ten seva pen ne kha fm manum tu tu ko aungo olengo ngwe sa wiji ka ke radhu ke kabaya tu ka khai se pangwa ko khai kwa radhu ge numuru ya one ten seva pen ne kha fm manum tu tu ko aungo olengo ta sagoji se ka ke a wola kwangha ta go si de ka tu ka isi pangwa wola ngom ta chongwa ha kwangha de kru se wa si de ses minute de kan go chupa mo ta ngol le ngwe ten hoji ta bang go sa ji ma ka ke apur kham ngwa kwangha ke ka tu ka isi go si de ka wa kreme ke safety kan uji che go si de ke safety go ji ngou tu le pangwa go sing ke chuna wo chike mtel chongo la ke mai kum chen ngo le khan ne khe ade chike tini kwang khang ngo suba ge ses minute mo tong ngo wa wo le ngwe ten khoji ta ba kwa de ka wo dang pang ngo si de chim dang ke wo le ngo kwang na kwe ale kwa pur kham ngo hum tu tu kwe ngo ka wo la ngi chang wo sa de chim ta ya ke res tha ge wo le ngo kon wo le ngo kon na we si de kanu si ko wa tu khai sim ten ngo chu ong ngo la ngo sa ge mong ngo ma so ten du tong ngo ba wo lang

Ekska if kawa tine kawa nehen five taka manite te kwang kang go supag manite ngai ngmo ta ngol ngai ten hoji taba ngui sa kawisi ga kong ta ke rado ke kawa tu ka khai si pang ngwa koi khai kwa ra du ke nmuru ya hone ten sieva pen neha fm ngani mtu du koi au ngol ngwa ta asa kawisi se ka ke apurkham ngwa kwa nga kawisi da manite kang go ngai ko ngmo ta ngwa wala kon ha de ka wo dang kan u si a gu si de chi ma dang ge wo lang ma kon ha ke ka ba tu a khai si pang ngom ten gu chu a ung ngo lang ji chang gu sa gu si che ka ke ra du gu si de kwang mi ni ting e kan gu su pa hung mong ta ng wa wo lang wa gu sa chi ma ka ke a pro kham ngo kon ha ke mong ngo ma so ten du tong ngo wo lang

X 跟 F M 跟我我两个朋友在那过去，啊，我两个就讲过，下过就是讲给不和我讲了，给各位都可以去朋友过去的，我两个就讲在那过嘛，他们阿里讲不和，都过我两个就讲过下，搞一些讲讲给拉都，给各位都可以去朋友过去，可以过拉都给你们了，然后你等写吧，变那个 F M，阿里都过我两个。ngue sa ku ji se ka ke a pur kham ngo ko nga ke ka ba tu ka si pang ngo si de wala ma ji cha ten ngo ma ta mo ta le ka pur kham m tu tu ko ngo wala ngo sa ku ji se ka ke ra du ke ka ba tu ka si pang ngo a ku si te ki ka wa wala ngo m ta chong ngo ba ngue sa ka u si ka ko ka ke ra du ke ka ba tu ka si pang ngo ku e ka ku ra du ke numuru ya woni ten se wa pen ne kha fm manum tu tu kwe ong ngo lo ngo ong kwe sa ko ji che ka ke ra du de ma si de kwang kan gu su pa ge wo la ne da kwang kan gu su pa ge ka we tu kai si de nu gu chu ong ngo lo ngo ji cha ong kwe sa ji ba ka ya ke a pro kham ngo ko na ke ka wo ki ne nu jo ai ke ko la pa ngo gu si de ko chi ngo tu la ke ka na ko chong ngo a gu si de ka gu si la ka kwa a ha na ka mo gu problem ngo da pa ngo ba amen ngo se wa men ngo wa ka wo wisi la ko kone chung hale ngai te ka wa chike ka nu se wo si de kine nu e ke ko la ka wa chike hale ngai ngo si de ka ngu ma ngai ngu da ka wo kong ka mo gu ya amen ngo se o men ngo wa de be o men ngo singa chik ngu ngai o men ngu singa de be he tu tu gi ya chu na ka wa chung ngau tu le pa ngo ba ka nu si se wo si ngai re me ku be chang ngo wo la kya ne khe a di chike ko e a kwa ngai de ka wa de ngu bên ngô của sư đệ chỉ muốn đứng cái ô lăng cái chả con ngáo cái món ngô bao số tên tuổi đầu ngô bao ô lăng

0: kawa walang nga ipangam tanong ko ang nga programa ko sa wajay si Kake Rado kay kawaya to kakay si pangam ako kay kwa rado kay numero yung wanay ten seva pen neha FM nga nung tuto ko ang nga walang nga jita ang kwa sa wajay si Kake Rado kay kawaya to kakay si pangam ako kay kwa rado kay numero yung wanay ten seva pen neha FM nga nung tuto ko aung ngo wala ngi chang ko sa den chima ka ke res ta ka ta pang ngo ko sa den chima res ta wala ngo ko nga ta akwe ali ko program um tu tu ko ngo wala ngi chang ko sa ko ji se ka ya ta ma si de me ku ma sang ba ne kha a te ji ko em ta chong ngo ba ngo ko sa ko ji se ka ke a wala ngo ko nga ta ko si de ko ngo ya ko nga ta ke me ta me ka nu se ko si de ko wala ngi ko a ku ma sang ba tam tanu ku chu ong ngo la ngo ong ku sa ku ji si ma si da ge a su ma ngo ko ji ta ba ma ta ngo ba yu ni ya wo la da tam ta na si da ge ta ngo ma ka mo ge da ku e a le ku a bu ra ngo hum tu tu ku e ngo ka ya wo la ngo ji cha ngo sa da in chi ma ka ya ke re sa ta ge wo la ngo ko na ke ka ba tu a kai si pa ngo ba ku si ge ka ba wo la ngo em ta chu ngo ba ya ko na da ge ma si da ge me ku sa ngo ba ne ha ke ka u a kha su nim aula a de ji ki ti ni me ka ngo ko na de ka u a kre me ke safety a de ji ki dang a ko de ka u a community ke drak aula ka na wulu ji sa ku si de ki ne nu jo e ke ko la pa ngo ba ku si de ka wa ji ngo tu la ke ka na ka jo ngo a ku si de ke ka ku ji la ka ku a ha na ka ma ku e problem ngo pa ngo ba man ho sa man ngo wa ka ku ji la ku ka ni ge chu ho le u a ji ge m ta cho ku e a ngo wa la ngo ji cha hung ko sa ko ji se ka ke wala ngo ko nga de ka wa tu ka isi pa ngo ko si de wala tin ko ma thamo ko ka wa da ngo da ka nu sen chi ma wala ya da ngo wa a ko nga da a ku ali ko bu kham ngo hum tu tu ku e ngo ka ya wala ngo ji chang ko sa ka wi si ga ngo ko ka ke ra du o ka wi si ge m tu tu ku e a ngo ka ya wala ngo ji chang ko sa de chi ma ka ya ke re sta ngo wala ko nga ke mo ngo ma so tin du ta ngo ka ya wala
1: Hi, this is Mandisa. Sorry, I can't take your call, but please leave a message after the tone.

xka if em kawa uran ngoy em tan ku chu au ng program ang ku chu wiji se ka ke radu ke kawa tu ka khai si pang ngaw ku se de kwang khan ngu su pa ge tbe en 20 ka minute um ku ka ngaw le ngoy e tan ku ng a chita wa ang ku sa ku ji se ka ke a uran ngaw kon nga ke kawa tu ka khai si pang ngaw ku khai kwa ra du ge numuru ya woni ten seva pen neha fm ngalum tu tu kwe au ngo wala ngaji cha ngo isa kawi siga ngko kaya da ku si de kwang khan ngo su pa ge kawe tu a khai si a ku si de ka wa community he ke drag ngola ngo isa ku si se ka ke a wala ngo kon nga ke kawe tu a khai si pang ngo si de wala ngaji cha ten ngo ngwa thoma ko da a ku ale ko program ngo hum tu tu kwe ngo kaya wala ngaji cha ngo san jim kaya ke program ngo kon nga ki kaba tu khai si pang ngo si de wo la ngi chang ten ngo ma thoma ko ma si de kwang yen na twin na kamani te kan ngo su pa ngo ton ngo ba wo la ngi ten ngo a chi ta ba ngo e sa ka ji se ta me ngo ka ngo me ka nu se wo si de ki ni nu o jo ai ke ko la pang ba ka wo ching ngo tu lo ge kan ka chu ang ngo ka ko u se la mo ko si de ka kwa a na thoma ko e problem ngo pang ba ma ngo sa o man ho wa ka ko u se la ko ka ni ki chung hale wo chige mte chong ba wo la ngi chi chang wo san chi ba ta ya ke res ta ke wo la ngo ko nga da ku ali kwa bu kham um tu tu ku ngo ka wo la ngi chi hang ku sa ko bi chi chi ang ko ta ke ma si ta ke mte chong ngo la me ku san ba ne khe a ti chi ke ti ne a ti chi ke ku mte chong ba da sa ko bi chi chi ka ke a wo la ngo ko nga ke mong ma so ten du tong ba wo la ngo

exka if em kawa ulango ipangom tane kuchu aung program ko sa wiji se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangaw ko khai twa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm ngalum tu ko aung ulango ngko sa wiji se ka ke radu ke kawa tu ka khai se pangaw ko khai twa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm malum tutu kue au ngawa la ngawa ta sago jese ka ke wala ngawa kwa nga ke maa joe kamunga bunga ke iwi jese ke kumisar ngawa wale kia kukuma ngung ati jike meta kani kuna ati jike kwe ngung ati jike ngole juwa ngunga mta chua ngawa osi ngayi ke jetman style o manial ngunga bungu si on tutulu sila